0: eti pelu alaanu e disconnection niye ATM na fi ngbowo opolopo eniyan alaanu re ni won da bi ATM fun e but ATM ti e o ti kan won ti disconnect e pelu alaanu e se mo pe won lo lowo nu bank iyen ni pe eto re ti wa lodo eniyan lodo lori yen o ti disconnect e won ti kan. Now, what fair love the Watama debe? I'll suja Luambe, suja too much jabba. Wahala cafe bestile, la ru, what you know, yeah, to send it that drunny. So bo re kawambe. Some pomolo miss road, Otisina, I yet is siloneni. Bobo come away, Udrana lotin seller, and Faneca tonin wipe, O padari baggy, to sono, O padari he, yenepe, to ba berese, yo padari lu wolo wo, furarae, but olore, ayet disconnecte, yo lo ba, we ati adwa, o yo meta, oluwa, reconnect me, ni bita yeti disconnect me, so raye baye, alani yo, ete wo si misa, mo sotele, mo gwagbara to fio paman, ti o jekene ka kori yo, no ru ko, jesu, abara ye bena,
1: ale,
0: agbara yen bina so mo pe Joseph ipamọ awon agba lo wa itimole awon agba won ti fi pamọ sibe bo Olorun ri Olorun o ba ri ke sa gbo si lori agbo ti Olorun ti e agbo ti ti gbagbe for me 2 years many months 24 months ko ranti pa ne kan wa nbe ta mo jo wa lo ba e won o le so pe ranti mi to ba le joba re bo ba yin ranti e o ke se 4 years en to gun ba nja o do fi pamọ iwo lo ba gbadura to ma fi bo e te wo sa mo so tele ni bi aye fi o pamọ si o ya jade wa idi ni e ta fi gbadura be yan ba gbadura eyan ma bo iyen ni se asiri ta ma si fun e lori ise asiri ni ta ba fi yan pamọ adura kan be eyan ma ngba to ba wa ninu ibadan to ba na ojo na ja jo gbadura olore wo won saadu e won fi opamo ni won promote e won promote awon te jo wa nbi se but the one won da promote kilo ko sele aye fi opamo ni won ri oni ke se 41 aga ola bi na saraya mo pa lo se bo ba le sa me loruko Jesus o ya jade wa
1: amen
0: nibi ti aye fi opamo si o ya jade wa
1: amen
0: in the name of Jesus awon adura agbara kan beta ma gba loni ta fi tu o sile patapata mo gbagbe je ki o me kan ko wa lowo e leyin gba ta ba pari etan lo lo wo mi na mo gbagbe o ni ojo Friday ago me fa laaro laaro kutukutu a ma wa lori social media iwo mu awo tangara tutun kan abi print tutun kan abi ko fo ko mo toni toni fi your dear sinu e a fe gbadura ka ora bi na sa en na wo bayi so pe oluwa
1: oluwa
0: eh soro dada so pe oluwa
1: oluwa
0: ibi ti aye fi mi pamọ si
1: ibi ti aye fi mi pamọ si
0: oluwa sawari mi
1: oluwa sawari mi
0: e tu emi sile
1: e tu emi sile
0: ko le gbe ko ti mo wa
1: emi gbe ko ti mo
0: ya adua
1: oko jesu oko jesu oko jesu emi mi mo
0: aye adua de bo ya ta ora be ja ni ha
1: si
0: wule abo se ti te bura ni na wa da seja aya aya aya aya aya oluwa tu mi re oluwa tu mi re oluwa tu mi re
1: Yes, sir.
0: Jackie, only me, could okay.
1: Jackie, only me, could okay.
0: fall, okay?
1: Hey, no fall,
0: okay?

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu gbogbo le o e dide nle mommy ati daddy ile tun ti mo pastor dekunle e pafu as woli yin lo tun ka yin mo le laaro yi o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba giti tun ni lui badun eyin ayan fe nje je mo pe awon number kan be ti o se pin laye ikan ninu awon number ti o se pin oni 23rd 23 today is 23rd 09 2026 ojo keta le ni ogun ko si number to le pin ju wow atara re lo enikan ni ko se pin iyen pa samo fun o pe ibukun re laye oni se pin eyan ayan fe mo mo so nkan kan ojo meta kan be ninu ose ti eyan ogbodo fi se awewa ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ranti ojo isimi lati ya simi mo ojo elekeji oni ojo wednesday bi eleyi ambo service lo ni ojo wednesday am gbe iyo wa bo oh anointing meji ni o parapo laaro yi lati so tele se aye eyan omo olohun e didi e ma bo ni bi pepe e ja lo momo gbadua meta ti olohun ki ko ojo wednesday ti aye gbagbo pe ojo ru ni awa gbagbo pe ojo anu oni ojo keji ti a ki fi se awewa mo fi sawada eleketasa oni ojo jimo loyin se ojo wednesday yi ni agbe kale bibeli on la npe ni ojo anu se wa ri loju anu adua meta ni olohun ki ko adua pe adua fun idariji ese ati adua fun anu eje nsari gba meta ta fun yin mo mi se le kun le se le dobale kan bi ope re soke pe mo dupe temi o eni to se lore ma lo ndupe jesu to se mi logo se mi dada engineer ji won ba nko dada ki won filu si latenu pastor temi tayo

oni sugbon idarije nbe lodo re ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati nise olorun darije wa awon eyan won do bale yi gbogbo eyan omo loye ki gbe jesu darije mi omo maria darije mi sanu mi ogun ni fun jesu jesu oluwa wa eyan omo loye wa dide ja gbadua keta ti olorun ki ko ka to gbadua yen so le ki haleluya la mefa e kan fi ogo meje support ye oje 13 number yen no se pin Hallelujah la yo je mefa e fi ogo meje ti umika elemono mekwapa ayadasha oh my god ni bi to ba wa somebody shout hallelujah mefa oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mefa niyan wa si ogo meje oya daddy ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah enowo yen siwaju olorun gbogbo eni to ba wa ki hallelujah ko to dale je won so testimony in the name of Jesus Christ so le gbadua keta ti olorun ki ko enowo yin bayi eni baba sanu mi odun ti nlo o ti npari bo osu ti fe tan olorun mo sanu emi atawon mo mi gbe anu dide fun wa loruko Jesu gbogbo eyin omo olorun nawo wa ni baba nitori anu ati eje re je nla kojo nitori iku ataji nde re je nla kojo egbe yoyin dani loruko Jesu gbogbo eyin te gbe yo dani te nse ami kin to bo sori YouTube Facebook TikTok o tin pepepe ye tin pomo to ba wa nbe lanu oyin ta danwo mo sole kan na ki anu ko dide fun aye re ki anu ko dide fun awon mo re ke wa sa anu lasan anu ajeyin ori nkan kojo anu ti mo fun eda ni akojo ko sele si o ko kan in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe iyo yin da je missi agbara wonu e egbe iyo idani sa o mommy e try a fe fi iyo se nkan kan ni aro yi mo ni a bere si lo because every Sunday na ni oje last Sunday of the month same boy on life is only communion service pepe yo pon mo eje kin se bayi iyo yen ko ni mo le gbe si e gbe pade mi lori YouTube nisin odekunle epaphras Facebook tin ba ti gbadua si tan e ngbe bo e da gbogbo yo ti ba nbe lowo yin po mo ra won e mo gbe bo ninu service olufe mo deja re mo so nkan kan lana different weapon for different combat orisirisi eroja fun orisirisi ogun orisirisi mo gbe oro momo kan ni ana mi o laye lati digress pupo oni mo lala kin lori la joju ala won ji batemu loju orun nbo si doju aye ko ri bata yen mo ko si ri omo bi fun odidi odun meta meji la nile oko e wa wo nkan o in kankan na la se mo lo si first camp first quad camp ibe eje n to ja yin si to ba di on the one ma si kankan enikan ni nibo e sa tete le ko ke mo follow program on the one la bere awe bo kini kan sele ni on the one ojo yen bo si ojo ominira e fi yen le mama iyo ti nbe lo re yi on lo chip ju eroja ba mi ni but eyan ba ma siri ti nbe ninu e ati ise to le se eyan le mo foju di bi e ba gbagbe nijo ti mo nboro obo mo so nipa iyo pe salt is a purifier in te yan mo fi so nkan di te yan mo fi fo nkan ni eyan le fi purify salt is a preservation in ti won pe ni iyo momo eyan mo fi fi eyan le fi fi nkan pa mo eyan fi le preserve nkan te ba fe ki nkan baje eyan le da yo si salt is a covenant symbol iyo ta nso yi ma je mu aba mi ni mo ti ka orisirisi ese bibeli salt heals ama wo san awon lo jawon eyan ma lo te ba ti o ba ri deni kan lo israel tabi to lo jordan ibi ti an lo nbe gangan dead sea ni okun iyo okun iyo inu omi yen si se lawon eyan ma bo si by the time ti won ba jade awon bi to ba ni koko tabi to lego a si pare fun re enikan ni won le nlo mo nlo mo nlo israel ni november mo nlo jordan ni november lagbara olohun awon eyan ti register lo bi le bi eni ki se yen nikan salt cleanses ama fo nkan salt always cleanses e ba fe na ye igba te ba fe fo eja

ki se eje ati enara ni awan ba jija kadi ewe nti en ji bate loju ala ti wo jo bi mo fodun mejila ki se je atomi la n ba jija kadi bibeli ni sugbon awon ijoye eni wa awon olola eni tu awon alase ibi okunpo aye yi eni number 3 e wa wo number 4 awon emi buburu ni oju orun awon ta n ba ja niyan awon won da nkan le awon won ba yi awon eyan je labenu in ta n ba jari oni bibeli bi so ni verse 10 oni lakotan ara eje alagbara ninu oluwa gbogbo awon nkan were were to foju si o la dapota popo lati gbogun ti satani laaro yi mama sare dide nle sare lo waju wa ni ibikibi ti okunkun gosi ninu ile mi ibi ti ota gosi to fi ndogbon fi ya jemi ninu ile ti mo ngbe bayi loluwa wi ina ti jade orisi awon eyan marun ni ma gbadura fun loni ti ma popo ma wa ni ki won fi yo se nkan kan nigba ta ba denu service enikan ni e sa wo ipele orisi marun se ri ogun tin jayan in mo graduate ni enikan bi bo ogun eda ninu ogun tin jayan ogun mo pele kesi ni to ba segun class kan yo ti o sinu class elekeji ko tun lo jiya to ba tun segun class elekeji yo tun ti o sinu class eleketa afi to ba le da ogun loro egbe owo le ijodo yin gbogbo agbara to lo nfe pa awon mo ninu ara to wa da laye idodo ni laji ara ile ara si ni to lo won so ara di orun bayi loluwa wi ina oluwa oya sidan sibole sibole sibole in the name of Jesus Christ eyan yan fe pepe yo pomo lati iwo road e wo moto gbagi elevation ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen iyo yin egbe dani koda ke to mo gbe bo egbe iyo pade mi lori Facebook TikTok ati YouTube laaro yi odekunle Epaphras mo si ba enikeni church woli yi ki ba yan church enikan ni eni ipele ogun marun class marun ogun le sumo si fun eda ani igbogun ti demonic attack on your mind enikan bi bo se ri ti ota ba fe si ase pari ise ibi ti okoko gbogun ti oni okan re inu okan ni o ti bere ogun so enikan ni bibo ni o si bere afun he will give you thought of depression awa fun ni ero pe ko le da fun wo yi inu okan ni o mo so si and that's why to ba ti so sinu okan a so fun pe so le pokun so ni kini larija re kin tu di esu ni o mo so ro sinu okan re bayen o afun ni the thought of worthlessness any or what in kankan kin lo jamo oda fun raja raja inu okan le su tin so yen he will give you the thought of fear afun ni ero eru eru o mo ba o bo se joko to nbo mi opo yin le nbe eru ola oluwa so fun mi pe awon kan nbe nbe tori eru ti nba won o ti ni ki won dogbon lo sogun owo o be ti o ni iro ni npa oloju eran ko pupo ni esu e wa yi osmo mi awon kan be to je pe the thoughts of anxiety ni ero ki mo fe da ki mo fe je ki mo fe mu bo laye mi se fe ri bayi opo yin le nbe eru ola oni si se lo nsaniyan the thoughts of loss se nkan oni sonu se si la odun ija bayi the thoughts of violence se mi ati yawo atoko mi sa ni daru fura wa se ma boko idale se ma ba yawo idale so ga mi oni le mi ku nbi se ero ani kete to ba ti le wole si o lero to ti gbonu ero e wole o ti dana oni mo fi so pe a jeyo a loyo a muyo a mo mo teyo mole a se nkan nipa e laaro yi oli odekun le nbe ni wema laaro yi ni agbare ni to laye atun ni ose to koja mi o si ntosi mi bi adua ni mo wa bi oluwa se nbe temi nbe laye mo yera segbe ni bo bogo se nje to olohun agbo mi ti tadi meyin o ti lo magbara wa bi ogo se nje ti olohun e bi owo lori gbogbo eyin to je wi pe ero ti wa soke ero bo se pokun so ni ero gbese ni mo wa ero pe wa bo sinu panpe aye ero eru ni nbe lara re mo ma foke bi mo se ngbadua

0: gbogbo eyin omo Olorun won ti bibeli so ninu iwe second Corinthians chapter 10 Corinthians keji ori kewa egbon to so ni ese ikan oh oni awan so gbogbo ero kale awon ero kan be to gbodo so kale o ti afeti e eni kan bi bo mo tin feel e o tin feel e bo se nse iwo ti je ki mo pe nkan dogbon si o ninu okan ti so jade ni abala akoko ti esu mo gbogun ti ni in lo je fe lo iyo andi gbogbo ero kero wa de ni igbekun you will bind them casting down every imagination that may want to exalt themselves to the knowledge of Christ bibeli wa ni ka di gbogbo won ni igbekun ka doju ija kon won ka gbogun ti mama oya wa si bi radio si ayare na wo mejeji si waju wa ti ayare jade gbogbo ero ibi ninu re ero ti nju oronu pe wa accident ero ti nju oronu pe ise iwo je gbese ero to nju oronu po nje je mo sa nti nja won kan so so ku so lori radio tabi lori facebook ati lori tu ero kero le to ba ti wo mo bo pastor yi ohun apadi ni lo inu ti elo tin rero kero woli ti ndu ijobo orun mo nlo eronu mi oni jesu bi so abajo oni ero mi ki se royin esa to ba sora o so looto o so di eke o so eni to le ran lowo dota eroni te ba le tin se gangangan inu ero lo ti bere kini kan ni o so si won lokan pe bu ekun iwo na ba bu ekun ero buku ninu e bo se ko aya si mi ina gbadamu jade lara won hallelujah that is the first class the class of evil thoughts the class of negative thoughts the class of thought of fear thought of depression our migrate lo si second kini class elekeji jan ba ri pe won pari yen demonic attack esu ni nbe ni die awa to attack ye he will now attack your emotion to ba ti ku ni ero okan abosi inu emotion re beyan se mo nipa beyan se mo kopa ikope eyan ni nti mo je eyan o sunkun ikopa ni nti mo je eyan ore rin in to le je keyan o dunnu in to le je keyan o ni banuje ni kete to ba ti pari ero awa so fun subconscious mind ye pe oya bu ekun an ki wonu to mo o ba mo sunkun iyan nikan ko suddenly you will just have sadness inu yo kan baje lati nu wa suddenly you will begin to feel nothing and empty wa bere si feel pe o wa lofo pe ko si nkan kan to ja mo ero lo di emotion yen awa je ko mo sunku te ba pade elomi a kan teri babayi igba ti o ba laju oju e o ti pon bi eje te ba bi pe kin lo mu yo ni ti e mo inu mi inu un kan baje na ni your life is saying it. Because te ba yi tell me nkan sa dey don gangan ge se bi gangan lo ti bere attack lori emotion lori thought ni agba pele bi adua bayi nigba ta ba de ori facebook ta ba de church loni ago mejo abo mo mi mo mo invite ye so yi en ti o ba ni emi olohun eyin te mo daku nigba ti gugu awon yoku ba law school ero buku asiwa te ba lawon ti mo ba omo sun ero lo ti bere ko to di action eyan so mu ye ni a mo gbegbe ku gbe wa ani wo lo bo mo isun yo bere si ronu e bayi ni o se sele ko ni fi oju keji pe to n ba bo sowo o n le se won aye aye o lori buku lesu e gbe owo yan mejeji soke eke gbogbo agbara tin doju ko mi eyin emi te n ba te n gbogun ti mi ina bolu ni bayi ki se ye ni kan sa to bari you see those you have loved ti emi yen ba bere eni to feran lojiji o si bere si ni ibanuje tabi binu si emi ko ni omo binu if anybody inu omo sa dede wo susu ki yawo si wo oko re ko si ni inu eyin bi mi sa ki oko wo yawo e pe o ti sun mi te ba wa bi ki lo fa koni ri nkan kan so o ti ro mewa nu ko to di pe o bo si ko to bere si ma fi ko to ma fi wuwa a bere si bo sinu iwa to ba tin bo sinu iwa alujenu yen tin sise niyan e gbe owo lori iwo atalujenu te jo ngbele seri a fon yo sinu le a fon sinu le ma so bi te fi si ngba ta ba de church loni o ri pe oja ya gbera sporadically ila mana ma kapa aya gbogbo emi tin doju pa aye re ina jadanu bayi loluwa wi e jabo lara won in the name of Jesus Christ. So ni kete ti an ba ti attack okan re iyen ni pe ero re won bo sinu iwa ni kete ti an ba ti ti an ti segun iwa attack to tun ma reti oni body won ba doju ko agu ara re marun ni ti an ba ti le doju ko agu ara re nka akoko to akoko bere si feel oni pe chronic pains ara riro jiji to le salaye o si ma logun ko si ni lo chronic fatigue si se ni gbogbo aye o kan su o o kan ma wo bayi sun le kan na yo po ni yen yo bo si mysterious illness awon aisan to le salaye tawon dokita gan ti won le ti won so e wo bi se graduate ibo and not only that I did my grade ori fifu abami insomnia o wole enikan ni kini insomnia ailesun tori ro buku ti wa tele nigba ta ba fi yewo a ti o ba mo palpitation yo mo mi elele bi eni tu o ti ni nkan mi oko mo ga soke yo mo ga sisale iyen nikan ko a ba lead si stomach disorder inu o ba mo tun won gbogbo nkan o ba mo si ole kan na ibi ero buku lo si ti bere ah eyan omo olohun ibi tawo eyan ti ma wo werere ngba ti o ba su mo kede agbara buku ti nso ti yo lenu ninu bi to ngbe yen ina mu e gbe yoda ni mama daddy e mu yodi e mo gbele ko fe daku this is biblical weapon a se bebe la ro e lo mura e koko wo mi na enikan ni ta ni ndu yi odekun le e pa fura ni e ti ba mi pade lori Facebook TikTok ati YouTube ni kete to ba bori e ti yen ba ti le abosi attack on your relationship emi yo ba ni oya bayi ni won gba to ti bosi body oya anything be layi ka oya bere si koju ija si wa ba bere si koju ija sawon tin be layi ka suddenly oko ati yawo ba bere si divo won ni soro nu le mo won ni soro odun kan lo ngbo ba ya won mo ranti e ja divorce bo logun re se bere in ton la koja mama bo lo se di yandagbe aisha bo le se leyawo kini te leyawo keji e mo pe nkan kan se ninu ago nkan sele ninu ago ara yin ki se gbogbo nkan ni aje o graduate de be ni loju ese there will be divisions where there was always a unity ibiti isokan ma wa ija o ba sele fighting where there is always a peace ibiti alafia ma wa tele suddenly your spouse in anytime don fera yin e ba bere si ja lori nti o nidi two paste yo ba daja ale ninu le e kan notice e 20 naira 50 naira ti o to nkan iyawo mo kanra oko mo kanra e wa jo mo se bi aje ile kuku nu le e to wa buruju suddenly your children begin to rebel awon mo ba bere si awon no ba mo le san gbogbo won ba mo le run suddenly your friend awon no ba tun bere si da o ore o mo da o suddenly there is conflict ni bi se suddenly there is conflict ninu church to mo lo tinu e mo dun won ba tun gbogun ti o ba tun ri o ba gbogun eyan lo mo baja o ba sa is won you sapon bi church to ro fe sisi ase pari o fe mu otan yanyan ni o and conflict at every area ko wa se nto da mo iwo no ni da mo gbogun ko pa poluku musu mama wa iyo die asiri kan mo fi ran yi eyin te mo tele comfort life mission e mo pe mi o ni mo lai koko si oju yin si awon kankan awon adua marun ta bi binu mi mo gba ti o ba si yato a je pe mi se woli olohun ta ba le tele gbogbo awon kan ti mo so yi o ri yato ti e wa ni woli olohun ni mi ki so ni abana lo olohun ti n gbadua mi and o wa mi to wa pari e number 5 there will be an attack on your finances loju ese so kan ni oye ta fa si owo re e ta fa si eto inawo re eto isuna re e doju e kodo se wa rele kan meni kan tin be loke o aimoye alagba aimoye olowo tin sunkun abenu enikan bi ibo loju ese ibi to tin gbase won ni fun se nbe mo ibi to tin sise won kan fun ni termination appointment won terminate appointment ye ki se yen nikan business begin to fail or job abere si fail and eto wa buju unexpected expenses come out o kan bere si awon owo to osise be se to to reti aba selule e sabo le se bonu gbese ebuyo lawe ebuyo ajo duo pa ni isimeji ni ko si sinta bi se fire ni loju ese gbogbo eto nawo church o ba bere si poluku musu enikan ni se to se pastor ni da en ba le sogun ni nigba ba pari oni yode mo da lohun taye re ba gbera jo mo wo ki wa se yen nikan awon check bere si bounce e wa mi to buju gbogbo awon medical bi bere si pile up o ba bere si ri team nepa bill gbogbo bill o ba mo wole a wa mo yi lu awon e kan na lo gibe e mo pa mi iku ya jesi lo in to ta mo plan yen solution wa daddy olohun gbo gbogbo awon tin fun yin ni se contractor yi won pada wa mi le gbe testimony to yi oro kunu mi kin la wa se bawo la se loyo ti mo ni e mu wa iyen la wa ko si nigba ta ba de church asiri ni bibeli ni asiri oluwa nbe pelu awon to beru e emi na oni ti so yen bayi a pade ninu service ni agun mejo abo lati iwo rodi ewo mo to gbagi elevation wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen oni loju anu gbogbo eyan omo Olorun nitori program ola kan ru ebo anu Olorun sanu mi eyin te ni ida mewa kan so won da ida mewa yi mo fi ti program si waju ti aye mi si waju di Olorun ba fun oni agbara ma lo sori YouTube nisin ma lo sori Facebook nisin o dekunle Epaphras lori YouTube mo be ni ke ni church eyin wo gbogbo omo Olorun ni ko rubo anu la ro yi mu ewu bo yen to ba se pe nti mo nko yi nituma ti leyin so jamé wa re account number 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International uno gbe jade First Bank niyan egbe owo saya mo pase gbogbo eyin te nfi ibubo lele aye oni mu o iyo re yo pada sise egbe iyo dani laaro ibe se nbo nu service eyin te ve travel mu passport yin na lowo because agba wole olohun kan lalejo ti won mo so tele lati ilu America ni aro yi lagbara eni to laye atorun gbogbo eyin omo ti won bi loni je so tele se aye re wa yi je ni aye to ba lo eyin te mark wedding anniversary ati birthday yin e tayo ibukun ko sele yin lori in Jesus name Nigeria ma po si ma gbile si ki nkan o san mo na fun wa ni Nigeria in Jesus name it is well with you say nson kan njo je mo pa won tin ri ti won se won mo tun ri se e wo gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number ejo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 E send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikan ni 32 fm doju o letente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikan ni aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mu araye ibudo ayo atori su idunnu ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunnu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm do su pa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: egba nla bore omi tente koko nla bore amo bara mo bara mo iyun baba lekesegin ya won ogbo kini ya lode eyan tun ba fi meteta sowo sorun sese deni olode ni yo deni aye se pataki awa na deni ola o adeni yi adeni aye se pataki ore gbogbo ore gbogbo kan ma fi lo wa tori pe ta ba fe se kegbin lode gbogbo ona bayi la fi lo towo terin to yaya ni ko ma se konge wa konge ore la ma se o dede ore la ma se ara wa yo wa tun ma mu ore je ni daada e ka ro ako ayorunbo dalaye ako ojuma oni ni ojo keta le ni ogun osu kesan oko le legba odun ati mefa leyin ko luwa wa meta be ko ni ta wa danu joje ko ore o ma fa si wa ni meji meji bigba ti o meye le ban bimo ore ni bejo ore ni bejo ba meji mare o ma se fun wa mesan bi o san wa sowo yo san wa so ma yo so wa tete ku tin se bale oro a wa ni san lo bi o meye mefa be yo je ko ore o ma fa so de wa ni tori pe bi awe yan bi mouth pe ti ban ru ka won ma fa modo ni won ma fa ma be ni o ko jo ni je ki won ko wa leru lo e gba be wa ni gba rewo ti adanu e ka ro emi ni kunle funny even lati bi computer da fa mo fi ajemi adeda je n lo kin to sira ba mi tun pe
1: ifa
0: bi be bo mi lana o le gba ti won ba fun film ni ya o mo pe je ki mouth miss mi o de
1: Iba,
0: yes.
1: Ibi mo mu yin wa lana dun. Le dori eto la ro ere. Iba la mo yi.
0: Oh serious. Oh last year.
1: Se mo so fun yan kankan ni. Se gbo ni. Gile yin na gbo fun, yin o gbo won gan ti mo ri ba. Ah to, awa ti de la ro to ni o ba se nde o. Eku ti mo pe ba fi wa ba woja o ti di dodo ki gbogbo ju ori o. Bo run wa ba ran, o si ti di dodo ko katari. Beji wa na ba si se be to bale, o di dada na ko kale ko ka ko ki gbogbo ile ko dun, ko tutu, ko se mi ni jojojojojojo.
0: Aku
1: boju ojo tu se ri la ro yi o. Be ba ni aso to ye ke wo, ti gbogbo e te fi po tutu e dakun e wo o.
0: In to wa daju ni pe ke ti gba so bora nle ke to jade.
1: Eh
0: wu le ni lo ka di gan kan kan.
1: Se aso bora kan mo wa teyan mo ngba le. Owo le gan mo ti won
0: ah o le
1: outright ni nse
0: momo debi kan bayi bi yare mo bayi
1: chai e wa mo gbo to
0: kono ko layo fun wa
1: tofu package tofu package
0: olon
1: ah olon sanu wa
0: ye ni le lori o
1: ami wa temi na atemi na
0: ami
1: to baba fendo today iwe iroyin ojojumo ah kiri bi won tun se ko lo le de nigeria a tun mo wonu awon iwe iroyin won ka tun mo gbe sin ile ti kele mo gbo gbogbo bi nkan tin lo lorilede agbaye ati lorilede ti ati sorilede yo Olusola omomomo loko mi agbeniso yinu laaro toni titun sojo anu 44 minus 4 mo tun se be mo 40 olorun ba ko sanu yin ko sanu emi ko tun sanu ifami ifami
0: yes
1: awon wero yi won be waju
0: ibere ni punctual lowo mi
1: iwero yi daily trust padi mi ajo wode ni
0: bakan le vanguard ban be
1: be na ni mo wonu wero yi tribune nigerian tribune
0: the guy da na wa be pelu
1: daily sun na be nbi o
0: so o ye ja ma mu loko ka tejeje tori pe a ni gbe ra ko ka tun ma wo loju bi ka wa meme abi e fun elede ka fi tun ko wo ni o ye ji nbere ninu oba royin yi tun wa ninu we royin punch laaro yi ni bayi na ni pe bi oro ba ko ke to ba kole omo tun ni bi ta n gbe ka ele na lo le furu gbagbo to diva fun egbe oselu apc papa julo awon adari won bi abi wo pe baba ti gbe omi wo ta si gbe epo e ja wu e ti yo pe wa nbe le ti yo je ka joja lodun 2027 lori duku wo ti n sele la ni wiki ati awon gomina ninu egbe oselu apc ohun awon adari ti ni pe e ja wo ti yo pe wa nbe be na si ni awon ekan ninu egba oselu eti da lolede wa nigeria won ni ewo awon omo boya awon gbe igbese lati ja fita fita pada gbogbo agan wo wike ti awon egbimo amuse ye egbe oselu ohun ti won si nduro pe ewo seri ibi tegbalagba ba ti wa eji ka fi oro sagba lenu eji ka wo igbese yi ti are bola ahmed tinubu ti won gbe lati dola ede ti ogbeleyo laarin awon gomina ati wike ninu egbe oselu ohun be na si ni wike soro pe ewo eja so funra wa o aja ni ga re nle ko to ma je ga oniga be na si ni esin lo mo ti nle ko to ma pon mo olomo lapapa girin se ri egbe oselu PDP ohun si wa leyin won digbi digbi bigba ti fo ba le mo yan leyin orun ni nitori eleyi ohun ro minister pe ki won gbaruku ti igbese yi to lore daada ba na ni won ni pe tinubu nilo awon gomina be lo si nilo wike na nitori de le ta ba fi apakun itan yo to wa gege bi awe yan to mo gumo te nipo oselu bi won se so tani wike bo ni ti wike si je ti aja re fi fe mo so ile meji won be ni oju iwe royin punch la re oju iwe keji on ni ekun re wa
1: tani wike wike ni PDAP PCP
0: Nigeria
1: every loju iwe kerin din ni ogbon ni iwe royin Daily Sun iroyin re o nibi gomina ipinla oyo gomina Seyi Makinde won ni gba mi ke nbo le ti gbo pe den se pe den talk se pe den se pe den se kini pe la gbowo wo owo wo le la gba e ti won ni pe won fe fi se ise akanse to je ti papako furufu ti ilu Ibadan atun se igbedide re gomina ipinla oyo na
0: ha aja taba taba po ko buku la nso
1: bene ropo re pete ko ti po re pete ko ti po e mo po mo agbo paso gbogbo ni
0: owo kini magbo mari bayi eh ko ni tin lai tin magbo
1: ewe ni kini
0: o mo pe tin ba po wa re won ati mo Olo dori ki mo fin sise e dori ko fin sise so e ji ki mele yi won ni ipinle osun omo ti gbe oko lowo ipinle oyo le pe pe awa gangan ipinle la jalala gba ida tele sugba ipinle osun ti gba o won ni pe o je ipinle akoko lorilede wa Nigeria ti won fo si abo ofin eyi to ro mo idasile ile ise olopa ipinle won awon le ni akoko bayi o e alala gba ida ni mo bayi won ti set the pace bayi
1: Peseta
0: ni won bayi o be ni oju iwe keji din ni ogban iwe royin punch to jade laaro yi
1: ifa o
0: yes
1: so yawo abo e o n pete pero ati yawo
0: o n gba o
1: tori awon royin kan tin foju lede o koda be ba de oru awon iwe royin o se se ko je pe ototo ni won fi gbe egun be abo be mi se ba ninu iwe royin ti Daily Trust ni oju iwe kejo nbe won ni ile ifowopamọ apapọ orilẹede Nigeria CBN won ti ja kini on wale o kini ohun won ni owo ile teyan o mo san lori pe yan fe yawo interest kan won pe won ni won ti ja kini on wale lori awon pase kan to bade ida melo ninu ida 100 o sese ki fari ninu iwe iroyin mi ti won ba ko si amọ be ba fe yawo CBN ti ni won ti ja interest wa le
0: ida meta ni ile ti won mo san
1: sa
0: ida meta so olo sa nu wa
1: se awon online
0: what 50 kilo kan
1: coupon
0: yo coupon so ni bayan lori pe a se npale mo fun todu nkan kan mora won won ni pe ijoba apapo orilede wa Nigeria ti fowo si wipe owo se ri epo benturo 18 lobby 830,000 metric ton won ni o tun fowo si bayi pe ki won tun ma gbe wo orilede wa Nigeria kepo le ba sun wa bo daada kale ba mo luwe daada ka wa di alepo ni koto mo raun epo oko awon be ni oju iwe ketala iwe royin punch to jade laaro yi
1: loju iwe kankan le ni ogun inu iwe royin Nigerian Tribune baba fender le ngbo 32 fm 94.9 ambe loju opo Facebook 32 fm 949 fenye be ba de mixela radio garden gbogbo be na le ti mo gbo wa lowuro oni royin re awon baba wa re o baba wa mani mani baba wa manyamanya baba chi la wa won pe leyin bi osu bi melo kan se o tu ipejoju meta ni nsin ti won ko ninu egbe osedu ti ADC baba ba tu gba po won won ni boloda o dinu egbe osedu ti NDC
0: APC abi
1: ADC
0: ADC
1: si to NDC
0: N ati Nigeria
1: ngba won wa bi won le re oro pe daddy la wa won lo se je to je pe NDC le lo oni eyin o wenu le wenu oko ni oni obi kwankwaso oni ngba ohun gbe won wo daada to n si ri pe osun won wo sokun abi okun olori wi pe awon olode tu orilede Nigeria le awon olode gba orilede Nigeria won safe ejo orilede yi
0: won ti wa re gan
1: wow oju iwe kankan de ni ogun Nigeria Tribune
0: so lori to ni se pelu epo robi ona ni mo na menu bayi nibi ti won ti ni pe ile ise bu fopo Dangote awon alagbete epo orilede wa Nigeria omo ti mu adeku baye ti won ta jale epo beturo bo si je pe ni agbaye ba iye ti won ta epo robi agba kan ona lo je dollar 100 kan dollar bayi wa ni pe awo ni ti Dangote de laarin 1315 si o ti bo si 1320 bayi ben woni pe awon alagbete epo yoku won mu bi ogun naira ati naira 24 kuro ninu iye ti won ta sugba won ti ri lara bi won se nta kini bayi o no digbe digbe lo si wa nbe
1: eh team se won ti ri po laro
0: team bayi npa ile epo koja ti NPC ga tun wa ju ti awon aladani lo
1: okay NPC Nigeria Limited ti won je okay ti ye mi
0: ni se ti
1: po wa okay ti oju iwe ketala inu iwe royin ti Nigerian Tribune ibe na mo wa o bi o ti je pe lori oro eto idibo odun 2027 ina ni to fese kan de gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ti on na je oludije sipo are labe ase gbe osele ti APM sipo are ibe eto idibo ti o ma waye owo ke baba tu wi lapa bi o won pe erongba egbe oselu APM fun orilede Nigeria ifa mo gbo eyan mo rede Nigeria mo gbo won ni ni lati se atunse lati ibere si eto eko won reset e ni o won tun
0: pon
1: party reset ni won tun so patapata
0: lati pada si ayawo lowo
1: eto eko eto abo to fi mo eto oraje labe royan won ti wa ko o pe se ri lodun 2027 yen APC o duro bayi awon mo lede Nigeria o duro bayi ni yo wa di APC versus omo lede Nigerians eh iroyin o tun ko ke won tun wi o won pe won tun menu ba oro wi pe are Tinubu e ko lo lede Nigeria rin rajo kuro lo lede yi e si gbagbara le e ba gbagbara fun se ti mara se la di gbagbara da
0: awon jo
1: ti won yan mo gbagbara tra
0: se won ke won gbele kawe online online koko online
1: Hey, and you're Nigeria, sir.
0: Online learning. As I don't die no lady.
1: Virtual power.
0: I don't die no lady. I don't die.
1: Ifa. Aye ti lokara.
0: Eh.
1: Inyo wan pe ni.
0: So ba pe Olorun so ma. So it gba tan play awon bo ta ma gba Apollon so le. Wo ki ri le wo.
1: Yes.
0: So beta ni ko ma ti dile mu bayi. O no ko le yin ni. Yo kan bo kan wole Apollon so Nigeria ni. So e pa yin de jamu mi. Lori to ni o se pelu ise akanse na mana mana ma mi bla. Eh.
1: Ni
0: bayi na Mambila bi.
1: Mambila.
0: Mambila. E seun wa ni pe Malami ati Fagbemi oro won o ma jo kan bayi. Bi won se ni pe wo lori to ni se pelu bi won se fenu oko akairogu kan ni le ejo nipa owo tin lo bi $100 million wa ni ede won gbeleyo be lara le ogbon aroko ki lo sele nbe e bo si oju iwe keji iwe royin punch to jade laaro yi
1: o da ki mo koja lo sori oro to ni se pelu oro abo oju iwe keji la inu iwe royin ti Daily Trust re o
0: ati yanju e
1: emi na ri tori ise teyan omo logun se ateyin aso alabo na ina lo fojulede inu iwe royin Daily Trust
0: ni
1: kini
0: ko si gbere agbelepota kan be
1: kini
0: yewo dada
1: yewo se amote crest le yin
0: I'm attacking.
1: Okay, olumogbo to nbi baba olufe bi pe eh ngba won fe se
0: I'm attacking
1: se won lo kesi awon baba eh yo mo le jeza se ngba won gbe form si ta se won ni ka won baba mo gba form ni
0: awon baba ni won lo technology aye lu jara
1: ah ifa o ti dori kaye lu jara ni se mi fa ti lu kara na
0: iya ani ka lo ba onu gbo bi ti won wo lo a fe se bayi enikan le so di orilede Nigeria
1: ifa gbogbo nkan mo ti technology ni nsin
0: o mo
1: awon yan mo ti te fire online
0: mo ti gba
1: iwe e fi computer da fa
0: mo ti oro ele oye
1: oye bi okay ja mo lo sinu iroyin ti o je wupo ni se pelu oro eto abo ni oju iwe kejila inu iwe iroyin ti Daily Trust won pe awon eso alabo orilede yo pe awon afunrasi aserubalu bi 18 ena lowo won tu ba o won mo won nipinle ti kasina pe eyin ke e mo domi alafe orilede Nigeria ru e tu ni wa mo se orilede ko lo ha wa ke a le gba fun yin o meji di logun ninu won ina won tu mu bale te ba denu we royin daily trust e kalaka si waju
0: so e je mele won ni pe eye ni tan tele ade ti wa tese bo bayi o o di pere gede lori awon wa kusa le ti won lo bi meta din ni ogoji ti won jolo ni pe ni akata ajo electoral be ti o lo fi kele o fi gbe won won ni joba apapo orilede wa Nigeria ti fe da so lo oro ohun ti won si fe se iwadi re pe kina lo fa tiru awon ogoro eyan ba e fi kulakata awon to lo e won bigba ti won egbin esan won be ni oju iwe kejo iwe royin the punch to jade laaro yi
1: ifa mi en to ba jora na la ku fi wera won ami o kan na ni be lori Lukaku ati Mbappe oya je wa mu ele na jade ni oju iwe kejo ino iwe royin ti daily trust ni bi o ti je pe oro awon ti won pe won wa kusa lona ko to ti won ni meta di ni ogoji ninu won ti won jolo ni pe lakata ajo esu abo ara ni labolu oro ti wa fojulede o bi awon tori koyo ninu oro hun bi won ti soro wi pe e mo da wa lejo ejo ta wa na oko ke kuku se pe boya awa na ka lo mo wa kusa ina ni amo lere di ta won fi wa kusa ki lere di ohun a sa jeun ifa apa ni jeun
0: a jeun inti asi je lagba n ta se ebi oni pa nu koro mi owo ene bi npa ki gbo wa si
1: awon ya nbe nle asa wa nkan fun won
0: e ja payun de ka mu mi mo gbeju gbere ririn yawo lese mo bo si inu wewe vanguard to ja ilaro yi lori eto di bodun 2027 Peter Obi soro Obi wi nkan o ni pe ewo se ri ohun o ohun o ohun o panpanzo ni ngba enu Obi soro o ni se ri Peter Obi yo da owo iranwo epo betiro pada sugbon lona oto ni o awa ti mona oto hun en to ba made ayan en to ba mu kongo lowo lo mo ntayan so e bo si oju iwe kerin din ni ogbon iwe royin vanga to je laro ni abere na wa ni atiku ti wa soro o ni pe wo sere awon mo orilede Nigeria ida meta din ni adorin won 67% o ni pe on na ni won bere pe ka da owo ran awe epo pada atiku lo so be
1: o gbenu awon mo orilede Nigeria so
0: o ti ka won ti gbe awon sori won
1: won le fe subsidy pada
0: I am fe subsidy pada ala ala wa Nigeria ara wa da bi ore to ko re ku ni to ba toju re ah oko mi sun bayi to ba nu ko da oko won e fi ajo bayi
1: ki le fe
0: ah mo nta fe
1: e mo
0: wala mo nta fe
1: oju iwe ogun inu iwe royin Nigerian Tribune iroyin ma jade o pe bo ti jo pe ati mo gbe nkan jade lorilede Nigeria owo re se ni fojojumo po si
0: idagbasoke ni
1: ah eh idagbasoke lele na eleye mo sara idagbasoke ifa tori bi ti o pada yori si nisin won lo se se ko je pe owo ogun ta won eyan ra lati mo fi toju ara won yo tu gbenu soke si
0: ewo seri owo ogun mo jo won je lo ba pe nkan ke la re ta le je ti yo se wa lanfani e ja je
1: no sanu
0: e ja je a ni je ti o mo
1: lo ta famofin ni sin to ba mo ye ti won ta
0: ewo seri e sa mo gbo ta 2 fm dada eyun ti e ti solve pe ifunpa iga ifunpa ogo si loro yin mo
1: 32 morphin
0: e ma gbo ta 32 morphin fm e ma gbo ifunpa iga ti jina si en to sele na
1: mo ti e turi foran video kan ifa ti dokita kan soro wi pe kawon eyan mo gbiyanju lati mo rin lojumo kankan elemi wa te pe ibi kan bayi ni won mo fe joko si
0: ise won ni yin tun se
1: won bi won ba tu ku o nbe gan won tu gbo kada won ni yun pe teyan ba rin dada boya o rin bi iseju bi mewa marun din ni ogun won ni awon aisan to le fe mo wole si ara pe bi idabi melo kan yo ti ja wa le
0: mi olorun sin mo ma rin
1: se se ko lowo mo
0: alo ganga mi bless lo tun je
1: baba wa soro o ni ohun la awon eyan se fe mo dagbadogbo bi aye awon baba wa o ni se ba re awon baba
0: wa
1: won ni won ma rin daada lataba kan si bomi
0: lati lawon tan ma rin lo meta ngba ni be
1: loto
0: biali ah mo boya o to ni won ni onje ojo ni won ma je pe ati ren to
1: fe se won sin re lati bi de meka
0: eh o wa le ma je o se kan abi o le ni iye igba ti yo na won
1: keke mo se e dakun e mo rin o e ti e mo gbe body ke se ac sinu ac moto si moto kada si nkan kan e ti e mo je
0: e se won doctor mouthpiece so aso ni wa on lo fi mu ki omo iya ko yato si ara adugbo ni oju iwe kejo iwe royin vanguard e to jade ni oro na ti jade o won ni pe ni ile uk nje mo pe awon orilede Nigeria awon orilede Ghana ti won je akose mo si oluko nigba ti won fe se igbelaroge ati mimo mu awon oluko ti won yanran titi won igboro je ka won ma yoruka awon orilede Ghana kun be mo yoruka awon orilede Nigeria kun be nigba ti won fe soro le won ni awon commerce yo la meje orilede meje jin be
1: sawa la won ni kin to da Nigeria
0: I show nkan ti wa ni o te wa lorun ta ko mo uk kan wa nbe lati je oluko ni Nigeria oni o ko mu pe ele tet qualify na eyin e wa won be ni sin mo gba won segbe a si le mo ju won lo nbe o nbe ni oju iwe keje iwe royin fanga se jare lara
1: emi na wa ti inu royan on de orilede South Africa ni mi royin tu gbe ebi geregere oni ti eduro si eyin ni wole tan ni oju iwe ogbon tori royin ti mo ri nbe o ba ni lokan je o won ni omo orilede Nigeria kan to fi le South Africa se bugbe won tu se ku pa o oju iwe ogbon lo wa ifa iroyin kan wa ninu iwe iroyin ti Nigerian Tribune to ni se pelu oro eto ilera ise be mo ni e mo rin le nkan ele itu ni pe ke mo sun
0: eh ona to oda
1: e mo balance e ba ti rin die
0: so eyan le ba lojo nke ko mo sun ko mo rin
1: mo sun
0: ba ba ju o to ba lo kanoko won le mo rin gbogbo etan
1: ba ji mo sun amo won ni e mo sin mi
0: ah sin mi da ayi to ba rin bi wakati kan to ba ti o gbodo sorun bi wakati mesan si wakati mejo kere tun
1: so sun melo ni won sun lojo mo kankan
0: eyin na ni
1: yeah bi Nigeria
0: olo sorry ojo ku lojo sun mi
1: saru bi o
0: ora sun bo ji dinu sare
1: ah olo sare yo
0: e ko le mi wo gba be a mo yo sira won ni ijo to ba wa asun e ja doju di oja a mo ikan ta 2 fm le gbo gbo do gbo ara le bale laaro yi o ti pe bi e mo lo sori ta kan yo le jera Facebook e shaware 32 fm 949 fe yin e YouTube Instagram 32 fm 949 fe yin e mo fe awon awile yin so wo sibe a mo aka to ba so akoko e kabo

0: to na fale pa ni state ko ni support won ni rara o ko so pe won support won ko so fun won wi pe ohun o go against the party o president ni mo support awon ton ba wa need ran lowo re ni won o je ko mo pe alaye afẹ ko ri bayi o so ti o ba ri be yen se ri ninu oselu amojura wa lo oselu e se ti won be yen lo ko awon political scientist wa tan mo tan ko to ye be sugbon 2 plus 2 plus 2 plus 2 o le je 1 million ninu oselu tawon to ye awon eyan sugbon ke wa o ku ye tori pe o ti se afare o dandan ni pe ki ogbo state je PDP person yen o na build career re now eyan to ba je oselu to mo tin se oselu won re se ri ite won pa mileri ni pe gbogbo oselu pata bo lo se denu party won soro npa egbe kan to n daran ni pinle oyo ni se pe baba wo ba so jo gangan mo npa begbe yen se wa ni aye se pe baba olubade la ni won gbe accord wa so yo state gangan awon lo gbe wa sa pe ah ya daja lo accord a se se ri pe baba ladoja gangan lori isun accord lo lede nigeria so en ti sele ni pe ami baba ba so jo lo de nigeria je je ni pe opolopo won ni o wa no party kan yo tun ni extra party nbo mi tan ti jo mo tan jo n se to ko wa tumo si pe atoro ke mo ti wa papo men to jo lori to yan mi sipo are won jo ni agreement ke sa won governors kini njo ka sakala gbogbo awon ti si nbenu party kan lo ni e lo wo oju mi le ri ero kan mi demo mo wa ni gbogbo won ni mo le wu be tori pe elomi o mo se yo tumo se e mu nbo mi bu won se se e lo wo go teacher lowo lowo lota wa yi to pe to ko le ko ni pe ko si omo niyan kankan mo in tin je lokan in tawon yan gbere party niyan o aso yo kala ron moto lare pe opo awon eyan te tin tele oloselu melo gangan lo ni card ibo ti o fi dibo se pe oro kan tun niyan so in tin ti won se ni pe ofin egbe wo ni o so ninu ta pa o ni igba to won gba minister o n collector si governor o o ko si world won o ko si olu egbe PDP pe se ko won gba won ni ko won gba ewo ninu won ni oni eyan ni board
1: iru oni se ko won gba iru wike se ni ta so fun pe ko ma gba ko ma ko si ma gba
0: normal processing na lo se to e ko se nu o mo ke awon to ndi ko a to accept dandan ni opolopo awon eyan to je ti e ewo ni o sinu ijoba lowo lowo ton se lowo ni federal yi ti o si board kan even awon ti won deny pa won o ba president se gan se won o leyan ninu board se won re afan ti won ri je nbe oloselu oni na tan tori tan fe je so pita won governor APC n ba wike fa emi o ri bi o to ni tumo rara lodo temi kile ebo ri eyan kan ni tayi na popular se bi governor lewa e wa lori ase tayi na popular mo so fe nikan gbe nikan ni a se bi APC ni fubara la river state o lo e kan gbe APC lo nbe mo ni to ba di gba ti e iwo mu golayati fi kalen ti e wa moro re ko fi tu gati ko ni lo mo tele ti e ninu oselu number ni
1: agba keji kawo lori bi nkan se sele bayi te ni pe awon opo loselu pe demon ni won wa be orinu mi oro kan mi se ke se pe to mu ko orilede nigeria papa julo awon eyan be ki won ma ki won ma ko ra lele nigba ti oloselu te pe ninu egbe won gan won o fi oto nu bara won lo te pe keni won wa bi ban won wa jade won mo so fun awon mo nigeria pa won durun awon odigba nigba ti won ba de betan edegbeta won ni le se nkan kan
2: ati wipe agbakin maybe nkan kan wa ti won pe ni party structure bi awon eto atopo to di egbe kankan mu agbe kale egbe kankan nkan kan na si tu wa ti won pe ni anti party e to ni se pelu pe bi eyan kan ba nbe nu egbe oselu kan amo ti se awon kan to le lodi si egbe se ka ko gba wipe gbogbo kini won o ti fe disa kan ma je yan tu lamani a lori oro egbe oselu ni nsin lo le de
0: ta se laye igba kan even e lo wo tan pe ni democracy ni bi ta ti ro party gba democracy wa won se ru e
1: ti won se fi han be
0: sugbon ti o je ka le mo re je ki so fun yin openly awon eyan tako to je egbe republican a ni tele trump o lose a go against trump to je be tan open pe awon se awon o si make sure po lose ni aye igba kan ko se n to je po mo egbe even ki nkan mo dun e tori ti o je o le po bi ti wa ni pe egbe ti won o ya n bira pe eyan le ku ni egbe e ko bo si bi ni kaniko basi yen na ni awon yen na o kera awon oda opolopo awon eko ni pe awon ni party man ninu party ti ni Nigeria yi na ni won ni kilo verse 2027 am a party man se bi tan pe awon niyan o tun se pe inu nbi o si fefe won inu tin bi han niyan so in tin sele ni pe gbogbo tin je structure yen gbogbo ti ba tin je ofin if e ja wo ladugo opolopo awon eyan ti won ko nkan futa ni ani by law by kini kan wi kin gata tani ladugo tan gbe melo don ti fofin mu awon adari adugo kankan ri so ka wa so pa party ta nlo gangan melo ninu awon to jadari ngba re wole oni god bless PDAPC won ni won jaran ni se ko amo tin so ni ewo ninu awon tin be lori royin to je egbe party kan ti o mo se egbe party mi la benu pe eyan eyan

0: together.
1: In a fast-paced world, phone care is always prepared. Introducing new SoClean with advanced quick foam technology, dissolving faster, foaming instantly, and removing stains deeply to give you 2 times cleaner results. And now, with its newly improved perfume, every wash leaves your fabrics beautifully scented, so you can show up clean and confident. SoClean, it's your time to shine.
2: Baba friend, not there.
3: E kaabo pada inu wa dun pe si wa nbe an pelu wa ikanni Taisu FM le ngbo 94.9 feyin ona ni e se awaye lori itakun ilu jara Facebook 32 FM 94 feyin awoko gba mo sugba mo se ni alafi bo nigbati e lanfani lati ma pe wole 07055949 08097949 ile okere +23490622949 agba kin ka menu bele yi ka ma se ni alafi bo lori irin ajo are Are kuro lorilede wa Nigeria ni ogun ajo ninu osu kejo odun ta wa yi o si ye ki won ti pada sugbon tun fi ose kan kun pe awon ode to ba ti di pari ose yin sugbe egbe oselu ADC won gboju agan lori igbesan pe o ye ki are ko se ni moto se loloyo ki won fa ise le en to ba ye lowo ki ile igbimo asofin o si ban fowo sin sugbe en to je are ile igbimo asofin agba ile yi gosu ya pabe o soro pe ewo e ti awon yen ni pe ti awon egbe osun lalata kon soro pe are o si lorilede Nigeria nkan pe ko si aye kankan pe ise o mehe nitori pe o le okere ti are wa sibe sibe won dari bi nkan se nlo lorilede wa Nigeria kini ofin so se are ni okoko lo lai fase le en to ye lowo
4: in to wa nbe ni pe e ri pe igba keji are won o si Nigeria lowo awon na wa ni United States of America lowo lowo senior president awon no see around won la won na wa room won gbadu afole Nigeria gbogbo ele da
3: awon lo so le
4: afon lo so le deputy speaker ni o ye ko wa ni I mean deputy senior president lo ye ko je adari le bayi nigba to ye kan ba ye kan tele ofin nigba ti o si awon meteta yen ton wa nle ti won o si nile sugbon to ma nda ju nbe ni pe in ta wa lo sokoto temi ti ko ti wole niyan to ma nbe la ko sokoto wa o to ku si te yo le lo awon ti o je are Nigeria awon na jade o awon gomina na lo simi ni ilu eyinbo bi to ba wo kaluku ifo awon ti e se gomina gan won jade ko le ni Nigeria won lo simi nita sugbon to wa je pe ba je pe public office te yan ba ti wu be to wa ti koja be yen o ye ki awon atunse kankan o wa nbe lori be yen so emi ro wi pe nigbati Nigeria o ti mehe awon epo kankan to si nlo tolo si kan ba wa tunse adupe lo lo luye ni sugbon gba ti ni ose ile la won odi a mo reti are Nigeria kan de pada kise ti bere ni perewu jori ti wa
3: ada ati wa nle
5: 07055949 hello
3: e karo
6: ifala
3: e sun
5: karo
6: mo ki baba mi e karo sir
5: e kojumo
6: e ku se oloye ati ti le omo ni na to loko apata ni badan bi
5: yes sir
6: lo du mi pelu iwoye temi o de pa won adari wa won serious rara rara boya tori pe awon eyan ti won gbogbo awon eyan won won gbadu won gbogbo won na wa oke don se gbogbo nkan ni won je ko ti e mu wa lo won ka gbogbo nkan ti won mu lokukudu president o si le vice president o si le house of abi house of senate o no si le gbogbo won won ti e ka wa ku won ka pelu bi ilu ise ri bayi lowo lowo bayi ko ba ti wa si pe boya ko ti e ni nkan sura kan to fe se fun wa won ko se to mu mo won ko gbadu won ko se awon eyan won gbadu agbodo gbegbe se o
3: Eshun Adetunji Simeon Adere gbe on soro won ki wa dada won ni pe o se re awon loselu nigba ti nkan ba ndu fun won eyan ni gbogbo won sugbe to ba ku de ka to na ni won ma soro pe ti won ba nse fa ka je laarin ara won eje ka fi won le ka ma wo won niran pe to pa won po lo tun won ka e karo
5: hello e ko juma
3: e karo sir
6: okay ati lo fi suke yan then kola ke pe lu ko ti mi ka fe so ni gbogbo awon oloselu ti won so pe awon da so si pada awon da pada o ro yin ko kan e ba da so si pada ni se igba ti e to da Nigeria pada se yin ni ki won wa bi nkan se lo le o nje nkan tura gbogbo nkan ti e n pura ki won da pada sile gbogbo to ye ki won se ni bi se pe a da so bi pada a da pada won ko ni kan o Nigeria o ni ba je o
3: ami eshun
5: hello
3: Kende ojo awo won ni pe are Bola Tinubu ti tako ofin orilede wa Nigeria bi ko se fa se le igba keji re lowo ale ti je pe bi won se nlo si igba ni won lo sawo ipe ko fe bojumu to labi ofin le yi e karo
0: ifana
3: eshun e karo ma
0: anti sola mo ki
5: e karo iya mi
0: mo ki agba ti na
4: yes ma
0: ya Elizabeth la to John eri bo se wu awon olori wa na se nse oro joba lori lede emi oro pe bi won se nse joba ni awon olori sanko sanko meta won to je ro awon lo e kon di le mu won sin le ah olorun ma se anu fun wa lori lede yi o ti taye lo ti ta na na ta wa na ti daye se wa re oro epo epo ilo so gbogbo wa po se ri te epo ba ja wa le gbogbo nkan to won ma lo le ni o si bi won ba da ka da pada bi won da pada inira yen ti poju o no pe epo yen ba ti lo le to ba ti wa le gbogbo nkan to won yen o ma wa le ni ko si ta de se to ba ti ti epo yo ba wa le bi ko se ma won lo niyan ati kon gba epo kon gbe lo le patapata epo ile epo yen ni kan wa kon gbe lo
3: eshun
5: eshun bo ni
3: ya me yo kan se ka to ma lo e ka ro eshun
2: olori awon ti ko je ero pe gbogbo ile se ma saba ni ba mi na ni
3: so I am fine lati ah ile me yoka sin abi e karo
6: hello
3: e ba yin te fin do asile
6: e ku eto
3: ni
6: ko si president ile ati vice president ati ile bi ma sofin ìgbà tán wà ní kí ni ìwúlò wọn kí náà ṣe fórílẹ̀-èdè wọ́n á ṣe nǹkan kan náà gbáà sọ àìtọ́sí tàn fi sí ilé tàn fi travel out ẹ sọ fún mi ìfẹ́ẹ̀tì wọn tán bá wà ní nigeria economy they don't do anything we are just wasting our time olúwa ràn wá lọ́wọ́.
3: Ẹ̀sùn àìlànà fàáyín láti gba ìpè ọkàn mọ́ agbá kí ẹ bá wa dágbére kẹ̀sì bá gba èèyàn mọ́ràn.
4: Kópa tiẹ̀ kí Nàìjíríà lè dáa tí ìwọ náà bá kópa tiẹ̀ Nàìjíríà ò dẹrùn.
3: Emi ni Kunle Faniyi Ifanla Ekokale
5: Olu Shola Momo Mo lo ko mi agbenu so yin na.

0: Ìwòye àti èròngbà tó jẹyọ lórí ètò yìí ló jẹ ti ẹni tó sọ̀rọ̀ tí kò sí ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìwòye tàbí àgbékalẹ̀ ìkànnì 32 FM 94.9 Ìbàdàn.
1: Ojúmọ̀ òní tún mọ́, ọ̀yẹ̀ àlàáfíà là kedere lójú ọ̀run. Oníṣẹ́ ọwọ́ ń rẹ́rìn músẹ́, oníṣòwò ń fẹyín láàárọ̀ kùtù. Bẹ́ẹ̀ lára oníṣẹ́ ìjọba ń gbá yágiyági. Torí bá méjì kọ̀, 32 FM ni wọ́n ń gbọ́, 94.9 ọjọ́ ayọ̀ lónìí.
2: 32 FM 94.9 Laughter House, orí òkè tètè Premier, Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
3: Where did you buy it? CDK. Easy, yes, easy.
4: Ekude de asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti eba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CDK eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mu maworan television ni abohun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wi pe bi ile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo oni alejo kan be pelu mi ti won je asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile mo kale
5: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDK CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin atu wa bo ori pe ina se se mona mona bayi ta be ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atun wa ku lori e irinse loku ta afera omo mi tin kose tele mo fera so I machine fun e mi fera keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbu awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti san wo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni bi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu meji la to ba je pe ose na fe mo sanwo ni won la anfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o la anfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin o ke ba so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo jori ani e to ba ra moto wa fun won lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra san die die mo le mo san 20,000 ni osoosu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun mi ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lehun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba tin download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
4: office nigba to je pe ni e pe kakakiri
6: office wa ni junction veterinary ni mokola ni ibadan junction veterinary gangan le mari office wa e le pe ti mokola yen ti 07074543005 ati ni office ni apata na ninu lepo sanctuary filling station opposite funeral supermarket e le pe ti apata si 07074603911 bakona ati ni ni ogumoso ni shop 3 and 4 free mall shopping complex opposite former nightel oni ewa ni alajiki road taki ogumoso e le pe wa si 07074857555
4: oro le ti gbowo reyan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro bi pe bo le se se ba oni kina won se bo si ona na re e tele won cd care o di gba kan na e seun
7: cd care there for you
8: oh yeah ẹṣin ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32fm 94.9 laughter house orí òkè téètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.
9: hello ìbàdàn.
10: Yes.
9: This is 32fm calling from laughter house premier Hugh Mokola. We're serving fresh laughter, good music, great conversation and pure entertainment. 32FM 94.9, your home of non-stop laughter.
11: I'm on your body, never can you go away?
12: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32FM 94.9.
13: From the hottest gist to the coolest stories.
14: Hook up to the latest on everything entertainment.
15: We know what you want.
16: All my favorite songs.
13: On 32FM 94.9. After the tactics comes the play.
17: It's Carter, what are you going to do?
13: After the play comes the goal.
17: Could be the match winner from Lionel Messi.
18: Ronaldo!
17: Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
13: After the goal comes the uproar. It's sports on 32FM 94.9.

ti o sise ki yi lowo o gbogbo en to ba nsise loni to wa wo pe owo eti ide lori fokan bale owo nbo gbogbo eni ti o kokko lowo nu aya kokko sise idi ise te ba nse lowo ati de o e lo so fun gbogbo eni ti nsise loni yo ti jora won pe yo dun asiko yin o pada dun igba ti ndun nbo e ba nso fun won pe igba ti o dun nbo o be ba nse ti o ba ti jora won owo pe ti e ti kokko nsise na e ti bi ti akoko ti o se iru eyan be ni ko ma reti nkan kan bo ba ti nsise owo nbo o wa de o

egun to gun ni lowo ati yi to gun ni lese at the same time Emmanuel egun to gun ni lo to tun gun ni lese nigba kan kan na eyan fi dile le ni o Eni to gan kan o si ona pepe to ton to fi lowo ore wa opolopo ti to ti won je nkan kan eni to gan kan o si ogbon to logbon elomi igban times 3 ko je nkan kan eni to gan kan o si o agbara to lo ni un elomi ni bi 75 e ko je nkan kan egun to gun ni lowo to kun gun ni lese eyan o fi dile le ni o

0: na lopo lopo la man so pe Saturday ti o ba da ani jima lati mo Sunday ti o ba nituma wa lojo Saturday ni o toka re e wa gbo mi dada Saturday ti o da ta mo ni jima o Wani jima yen ma arosi bi oko eto baba wa Wani jima yen apamu adun dada
1: Oda solo
0: be na Saturday ti oba ti dun won li ntoka si Sunday ele ti oda Ameji ajo wo igbagbo Yoruba lopo lopo gba won ni to ba bere pelu adun Wani biti ma parisi Wani yen ma lagbara Wani nto ba ngo e to ngo e to njo be pe ko fe jora won Wani ru be ni o ma lanfa ni ati ni

entuma si pe on gbogbo to ba ma leyin re on gbogbo to ba ma leyin re on gbogbo ti pari re ba ma ni ituma gidi won ni koni lati bere pelu merriment ki gbogbo e sa ma dun gba le kokon lagba die na o le le kokon dabi wi pe ko fe jora won won ni yan o wa da duo yan o nu tumo si pe koni da won ni ko bere bangan lo da tori pe ibi ti o pada pari si ibi ayo ni

lori iṣẹ ya leto 32 fm la wa yi ile ta ti nderin pa gbogbo agbaye Laft House oke ten ten premium mokola leba ani on gbogbo so ba bere pelu pe nkan kan ko e ko fe dun ko fe dun oni ru nkan yen ma npari sibi to da aman to ba bere pelu adun won ni ka fura si wi pe ru nkan yen le pari sibi ti o make sense e bari ba yo ba eyan wa ko la nlo ade ti so pe saturday to ba ma da o ti di dada kama ni jima jima ti o da toze la ti mo ni yun sunday ti o ba wa sun saturday la ti mo baba jani o duro yen ni pe o ni ni o tun ma bi o lo se ri abi yo be ku la ka yo oni ni o tun ma bi o la o ti se ri oni o lo ola ni o ku oni a tun ma bi o la o se ri o adamu o ta ande be bo die die ibi ta nlo gangan tin so le be baba de kule ati opolopo wa

0: asiko si e ka bo pada o leyin kede ati ipolowo oja awon ami kan wa se o se koko se pataki
1: ami to ba fe
0: ta ma toka si pe ibi ti mo nlo yi abi nti mo nse yi opolopo ara mi yen a ni farasi opari a farasi wa gboju awon ami yen mo fe ka so laaro yi awon ami kan se pataki most especially ami meta meta ama ninu meta yen okan gbogbo wa ma nwo nbe se wa ro kan yen ma nfake pupo wa oh god 0705 meji odo meta 949 070-55,000-949 Mo nsoro nipa ise ta wo ise ta nse ise ta wo ise ta nse le je company ni ti nkan yen to possible ko mo pe wa ami meta kan se pataki ta ma ri ami meta se pataki ta ma ri awon ami yoku na se pataki o amo meta se pataki sa meta se pataki 08097 odo meta 949 09062 odo meta 949
1: mo ba ke gbe si e ko bo si rara o face to face la wa nfe
0: plus 2 3 4 90 62,000 949 awon ami meta yen se pataki elu e ku oju me ka aro o yes sir
2: eka ako oju mo
0: e seun sir
2: e ku eto
0: yes sir
2: akami
0: yes sir
2: elu mo wa ko leun
0: amen
2: n pa se ti yan se teni ka soro de lori
0: pe ah
2: je la koko la oko na to ba egbe ise to ta so do olorun ko di orisun eyan emi ko do yen ba ko gbege gba yo ko fe ranju mo yan ebi pe yo ni de tesi waju
0: a koko ranju mo yan na
2: yo ko ranju mo ran yan ebi pe eyo ni le tesi waju tori won si mo ko te ba ti le tesi waju ni bi ise ye eyo le aseyori so to ba ti a di pe olorun eyan won ko gbadura si to fe ju mo yan ti eyan ba wa ni farada
0: ifarada ati suru
2: ati suru ati poriro eyo se asiyori
0: ifarada suru
2: ori teyan ba se
0: poriro
2: be ni ati poriro so yo wa di ola fun yan ni gbeyin sugba teyan ba ti le ni suru to ni ifarada ti o ni aporiro to wa asiyori ba nbe ti seye oni le te hello sir
0: mo wa pelu yin
2: so ni o ba ti le ni ite lorun ati aforiro ati farada oni le tesi waju ni ona ye to ba te wa se po na re ni yo yele le ko to wa to bo be pada yo ti lo bi ona bi meji si meta ko te le mo pe ona hun ni o ni pa be nko olorun ja so ni se oni te o
0: amen
2: olorun wa pelu wa o
0: amen esu
2: satan ye kwisu
0: esu sir opo ti so asiko opo ti so pupo asiko nu opo ti so pupo asiko nu sha ni o pupo asiko lo opo ti so nu olagbara o 0705 meji odo meta 949 08097 odo meta 949 oju opo to wonu bi 08097 odo meta 949 0705 meji odo meta 949 09062 odo meta 949 09062 odo meta 949 emu dani eje nse kede ati ipolowo oja bi n ba lo tin pada de asoju opo le ku.

0: mi yan se pataki ami tin toka si ni
1: mama fun wa lori siki otun o ka rowo kisaye
0: ami tin toka si.

0: Hello somebody, eka aro la pa bi o.
1: Hello Mr. Tammy.
0: Eka aro sa.
1: Eka aro sa.
0: Eshon daddy mi.
1: Yes. Oli Shola lan kolo la Jericho.
0: Mr. Shola ni Jericho.
1: Ben sa.
0: Mungbo yi sa.
1: Nkate mu ala ro yi. Ona meji de mi se wo.
0: Okay.
1: Mi se ya kan wen wa kon direct se pe en to ba ko ko se nikan je pe ona ti nkan to mama ri to ma wo pe se ona mi ta bona en e je ka wo ni ona en to nse lo do yen no se yen ta en to nse lo do yen to je pe owo to n fun je ko won ti be calculate ni da de ko bi deun ni osu je da de ko bi se transport fee je ba ile ko fi se depart to wa kon ko jo ton kon fun so je owo gidi pe saving ti gan aye o le yo e o ti to pari o ti lo je gbese to wa san awon ko ba yen iya ti ma wo pe ah jijo wo o ye ton ma bi re yen pe
0: nkan ojo wo mo fe se yi da
1: ojo fe se yi da o ti ye yin and it is and to je pe o ko se ni to je pe oni se owo ta je nkan eni o believe pe oni se owo pe ko le make
0: e
1: in fact gan we pe oga go make e gan pe customer ko lejo oga e o mi pe wo le ise di se ni se ko de make eni se laye e ma pe money is an exchange for value ti e ni da bi e ba se gbe ise publicity to ba fun se ti se to ba yen to do bi social media thing to ba yen to do je mo AI tools, everything. I'm a crazy video. I'm a bit over. I'm a bit over. Go to set you. Call it by the test, he said, perfect for it, Lenny. But you can't tell me, she said, phone you. Only phone you. Only phone you. Only phone you. Only phone you.

0: lami tan pe ki to di pe omo eleyan le pe wole won so nkankan eke a ma je pa ikin ri red flag yen ni I need choice ni yes aba oro ni a ki ni choice ni we are left without choice we have no choice bo se mo pe that word choice oko ba opolopo wa titi disin that word ni choice e ja ma ti lo a wa ti lo titi a ti lo be titi a ma ti lo be titi
1: ye o bi o si de mi
0: ko ni si resort ami akoko ti gbogbo wa ma nle ki eje nbere nbe owo ni iyan ni first thing ta ma consider o wa very very important o as a first ami o wa very very important o gbodo wa underpaid ni solution la so nkankan to wa very very important o le ba yan sise laye teni e ba nfun ni 700 naira gbapo ti se nkan 900 naira fe niyan but make sure pe o wa underpaid bawo lo se ni wa underpaid salary ngbogbo wa nye wo business yen lo yin e wo pe e ba ti ta nisin eh e ba ti ta 200 na pere na la nri lori e owo to mu wa lo nwo awon kankan mi ton wa titun se fun o so yin e yen na wo tori pe owo ngbogbo wa nro lo je ngbe lati bi owo ami akoko lo owo bi to lo to ti fe sise so fun pe se de ri ba se wa salary wa oju 25000 naira lo e mo bi Nigeria ti de loni kan wa mo fi 25000 naira lo amon gba tan wa bere won ni seri a ma nfun ara wa ni owo everyday seri owo a day ti yin owo nje yin 5000 ni owo transportation yin 5000 yin owo allowance yin 5000 ni o wa nri pe won ti n si 15000 fun o ise a day wa de gba salary 25000 loshu o ti yi e ko ba si day ko je pe 10000 naira lo ngba every day times 30 e lo niyun 10000 times 30 ko ti ma wa bi 300 eh ko wa si 300000 125000 o mo pe 25000 yen wa ri 25000 yen da ajo easily ajo 25000 wa da tori pe 10,000 to n gba yen olodumo jori iwo buru eh a Nigeria ti le owo kan ti won mi start amiyu won bi oda ko mo le save to ba jo nje ku je ju be lo o gboro save 3,000 naira abi 7,000 ide po na o ndele daddy ki la fe se loni 3,000 gboro at least ka wa ni ori package jo ni de yen la ni opin ose o gbodo mo le so pe 10000 naira re to fi pamọ wa si 10000 times 4 lopin ose 40000 ko niyan wa multiply by wa plus e mo 25 ko je 65000 eloni salary Nigerian government to kere ju fa won osise 70000 o de ngba 65000 leyin ti wo ti gbo gbogbo bukata to e ko gbo o tun ni 65000 lo losu o ti ju owo to ni idi lo o ta wo wa nsise salary amon ibi to tin gba salary yen ke se pe won ranju mo o free to ba ti pari ise won ba ti seto tan laago 11 si 12 bu o ti japa o tun ti lo lo time yen fun another thing abo wan run shift bi awon salam to ba ti wa loni after 3 days 3 days to kun kini fin se ma ja salary tan fun yen gangan ko salary ni salary mo je tan ni o yo kan wa ni owo ti kini yen den fun e business to nse ina salary ti e na opolopo mo pe gbogbo wa la ngba salary owo tan fun odorin di day owo to n pada ngba ni day weekly abi monthly ni nje salary abi n call e so fun an english ni nje salary awon lebo ojo ti lo e kan di mu salary la koko awon nkan mi yen po o ami po o salary la koko do you have your time e to funny ju nbe eleketa ti mama fo si wewe ni ma fi end eleketa nti opolopo wo koko kiesi are you happy with what you are doing if you are not happy you ca- oh le wa successful laye opolopo wa inu ekun la tin gbowo bo ani choice ah kilo mo mi ma je kini awo mi ma je oh because akoko emotions o wa very very important Nigeria la kin tin take ya mental health wa ilu ebo ma ba ti ri po ti boju je o ni sise for that day but Nigeria ko sunkun wo bi se sorry we do it en to fe lo operation fun yan okay wo bi se e mo pe en to fe operation fun oku ti ami adebayo lo ko mi e ja pade lo yin ojo alaruba Wednesday abi Monday ni ka pari e ja pari e Monday an bo lola o sugbon oro yi a pari e Monday e ku kale

0: ada olobi fun mi lobi kan emi o ti e wa gbobi kan loni
1: obi kan bi bo ti e ti je
0: mewa ni o
1: ri mewa lati mo o di e bondu bondu bayi ni
0: bondu bondu
1: o so lo ko ti a be ni
0: o ya
1: be ni
0: bondu bondu obi e wa re da da
1: omo ye lelubo la won awon kan la won omo ye onsu omo ye lobi la won
0: omo npa konkon ni so party o ye mi Eka so be di eka bo sori sare budon futo san toni ni koni aderin posonu 32 fm 949 ibadan atiku amojuba ara wa o se mi bi ki mo jade loni ni
1: gbogbo eyan ni ori ngo joji e bere mo to oda ko buru ah tolo
0: o se mi bi ki mo di
1: bo se wolo ni so lare
0: ojoro ba di loni abi ki won declare public holiday
1: ojo bo se ri lara mi
0: eh ka ko ibe ka ku mo lo
1: bo se ri lara mi
0: Andy Clay Holiday Buzare Budon.
1: Ojeri lara mi nu.
0: Ata yo mo tu wa lara ni gbogbo igba na ni la se ledua. Ama wa kan wa to je pe oju ona adugbo wa o da ba mo.
1: Ah, ulagbara.
0: Awa kan da bi eni tin wa se ngba ta fi ku on le ta fi bota.
1: Ah, ulagbara.
0: Ah.
1: Na pa bi ti koto ba wa yin. Ah.
0: Oko ja koto. Erofo. Omi.
1: Finish.
0: Ah. Asa adupe pa da bi ta la koja loni
1: alhamdulillah
0: ada bi ta la koja adupe lowo olohun e tun ko amojuba wa loni lori sare budan nikan ni aderin posonu oluwa mi ri omo ojo loruko temi
1: ba mo to adimola dejuwe ka bo sori toyin te tin duro de
0: yeske
1: sare budan mo tun fi dan loju loni pe honestly gbogbo n do wa n bi eyin la ni fun
0: eyin ni o
1: ah gbodo ko pada ale
0: yeah mo fe fede no we so fun won
1: o better now
0: mi ni ki so fun gbogbo yin loni mi de ma tun je ki gbogbo yin ma gbo ike gbogbo e bu ta ko wa sori eto loni
1: eyin le ni na
0: eyin le ni o so ti ye yin a fe ko lole a fi kadi ose yin le
1: ni
0: gbogbo eyin ti no we te ba gbede no we oni mi se so fun yin tan yen so ye yin be yen e grab e o ye wa je ko mo circulate ko ma rotate ko ma se kini ko ma lo fa fa fa e mo bo lo bi kadi assignment ibe nu lapa ti be amọ ba mi ko to di bi pe a wonu eto awon ta fe fun lebun
1: ah
0: ha te be latodo yin
1: eh ya fi olajide abosede ete waya ranse si mi 080 561 44066 ya fi olajide abosede nikan ni o mo ni se je fun yin mo ni se je fun yin
0: oda eh ma mi ti won gbebun ti won gba ibere lojo monday ti won pe fun igba akoko eyin na le pe lana oju opo tete atejise eyin si lati gbebun yin 0906 200 949 agbagbe lati pe fun yin lojo aje monday tori pe igba akoko te n pe wole sori sare budan na ni 0906 200 949 an reti atejise yin loni o bako na omo ba lesina ye mu ti ra atejise yin iyun lo ba awon gedegbe awon ta fe fun lebun olagunju taiwo fresh tea latoju opo facebook o ebun yin na tin be nle an reti atejise yin aha
1: o dro ba lekan si ya fi olajide abosede baba charles okan la won ni won ran mi si yin o 080 561 44066 lekan si 080 561 44066 eni ise latodo baba charles okan la won lati washington dc ese
0: Order 0705-5949-0809-7949. Tabi 0705-5949. Lawon ojo opo meteta.
1: To won lo kodo.
0: Lati budon to so to ni. Ati e wa so be ni. Oja wipe gba akoko teyin darapo mo sare budon ni. Ibere la fin dara wa lara ya o. Be ba si ti gba bere. A se kini afun yin lebun yin no
1: ti oruju kankan
0: e kan pere lelepe sori sare budan lojo kan laarin ogbon iseju aya le si lanfani lati dawon eyi keyi bere te ba mu hello eh ba owo te gbe wole yi ah wa o fe
1: nje bi se wa lowo le
0: gbe hello
1: hello
2: hello
1: hello sir
2: oli teri
1: baba le si loye ni
2: Abare
1: kala ole kele. Ara ole gbogbo le ko.
2: Asiko aro da je.
1: Aku welu welu ojo yi o.
2: Abi ola ta ozo ni
1: je na. Ami Olorun.
2: gbogbo awon alatile won apada ani gbo bi se ni ko
1: pa
2: olorun ma be so ajo
1: amen amen
2: Ejen bank meri naja loni
1: okay
0: ada e mo na ba ibere karun ibere karun fun ba mi omo ba le si loye oda iru eran ko wo gan la npe ni aka
2: aka
1: o
2: je da bi ore era ko to man ti ju ni
0: o man ti ju
2: o ma o kari bo ni
1: hun e woju eyan
0: ke woju eyan ebi ti o ti woju eledun ma
2: o
1: need to do.
0: Hey.
1: O need to do no.
0: Oda.
1: Kevin o ti e mo se bi akan
0: lo. Kevin o se bi.
1: Hey.
0: Ki wa mo to mo ti ju die die.
1: Ki meri na mo ti ju.
0: Eh o ki wa mo.
1: Mo ti ju.
0: Oya mo ti ju yin.
1: Mo ti ju.
0: Mo ti ju yin. Ewe.
1: Se ma mo soro mo wule.
0: Awon tin wo wa loju opo Facebook ile gan ni pe mo wo. Mo tun wo le gbe call yi ni. Hello. Hello, Ekaso. Ekaso, sir.
2: Yes, ma. Ekaso, ma.
0: Yes, sir.
2: Sherry Black Sugar.
0: Ekaso, afa, Sherry.
1: Ekaso, suri tu.
2: Yes, sir. Ekaso, sir.
1: Ta le fe bana
2: gan. Number 7.
1: Lodo,
2: Samata.
1: Number ki le gbe?
2: Samata. Number 7.
1: Seven. Ekan, ba mi daruko. Ile ejo mejo pere lorilede Nigeria
0: oro
1: intend money
2: customer report
0: o de ni
1: so de ni
0: judicial report o di meji oju di o judici
2: magistrate court
0: o di meta
1: Huh? Yes, so the Mary Supreme.
0: Supreme, what the Mary?
2: Judicial.
1: It's so judicial.
0: It is so judicial. I'm on judicial.
1: No, no, no.
0: It's on
1: judicial.
0: Hello? Hello, Ekaso. 0705-5000-9491. Hello? Hello? Hello, Ekaso. Hold on. 0705-5000-949. Hello. Talo wan bell.
1: Hello.
0: Hello.
1: Emma Kaso, ma.
3: Emma Kweto.
1: Yalo Denye. Eka Bosuri. Eka Bosuri.
3: Ami
1: Olohun. Torina e ma bo to ba ti dijo kerin nu osu kewa ta nwo yi e ma bo ke wa ba ni discuss la da ma se gba
0: yes ke
1: awon olori te fe ran na ni nbo nbe o la tori tadi na
0: ah la tori saidu opa orin
1: saidu supa fura e
0: yes ke
1: akorede international be na ni rashidi apalo ni
0: gbe yes
1: o oh my god
0: fc package nko
1: awon kan te fi dara ya nbe loniran e ku ma wa
0: My brothers and sisters, they're single. So ti ye yin won ti oje wa jo se pe be bo ba mu
1: ko si to le o le se njo na ni
0: da ko si o
1: ise ya nu nbe nbe
0: bo ba mu wa le mu lo le o ofe ni won fi fun wa
1: itu olorun ni
0: ofe na la fi fun yin lojo na ago marin role ojo kerin osu kewa ninu odun ta wa yin ni laughter fest 2026 ko lawo iwole lo o ofe ni aha hello
1: hello
0: 0705-5000-949. Hello. Hello, I got some
4: yes, Nikawa, Galaga, Mudani.
0: Hello. Sare bubu, ekaso. Yes, sir.
4: I can't let you
1: know
4: what I'm saying.
1: Ekan ba mi daruko eranko mefa pere ni bi won se wuwo si bi won se tobi si
4: ere
1: size by size o de ni
4: efa
0: o di meji
1: o deji
4: amatekun
1: o de ta
0: tu fu o di mere
4: igala
0: etu Eh,
1: mm. Hey,
0: odi mefa.
1: Abi.
4: Oh yeah.
1: O mo ro pe bi te do ife won da ko efun.
0: O ti pe. Ibi won ni bi won se to bi si ni ki e won mo gbe bon sale.
1: O ti won da ko ya won da ko etu. O da ko buru.
0: Eh, ibi e lo na lo fa. Hello.
1: Sare bu.
2: Ni koko down. Oloye ifan ile o mele ye le lo ko
1: mi. E ka bo baba mi sori eto.
2: Heza
1: aje ndi aro mo je o man to jo meta bayi
2: baba o ki adodo je aro ke bola
1: gbogbo ke be je ayo ko ti e je ayo ko atada ti
0: e yo gbogbo ke nu
2: abala kwara abala badani
1: adupe lodo olohun ko ni ba je mo lori e mo bo e
2: ita koko na ta na mi gbe dani ko ye ti mo gba bi tan ko fuko o
1: àwọn náà rọtí ẹn
0: wọn rọtí ẹn
4: wọn mú ìbéèrè látọ̀dọ̀ bá a máa tàn
1: ìbéèrè ẹlẹ́kẹlẹ́lẹ́ wá fẹ́
4: ìfẹ́ kí ìyá yìí fẹ́ yìí lélẹ̀
1: ẹlẹ́ ó ti ẹ̀dá wọ́n bá jẹ́ àtọ̀dọ̀ ọkùnrin àbí
4: ọkùnrin sọkùnrin egútégùn
1: ọ̀tìdá
0: ẹjẹ́ mọ́ òwò bó ṣe ń bọ̀ ẹjẹ́ mọ́ òwò lọ
1: ntẹ̀mọ̀ náà ni o ẹ kàn bá ń dáko obìnrin àkọ́kọ́ olọ́kọ́ ṣe igbákejì gómìnà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà
4: obìnrin àkọ́kọ́ ẹjẹ́
1: ẹjẹ́ kani set yi fast
0: owo kan ni
1: mama e ni re re si bi ti mo re re si
0: e o
4: aje ejo ti lo ati be yi

0: lu
1: mama mama mi ni
0: re ago ti lu
2: o da ibra na ya mi ni
1: o da ani ani ya won ni eh o je ti da be hello
2: hello
1: hello e ka so
0: ba mi je bi ni
1: yes sir
2: ama ya lo di akiyin
0: o e sa dupe
1: e
0: sa dupe ba
1: mi omo yo ni bi
2: anti mary ni afa to koja mo gba ibere yo ba 377 mo de taje fi atejise ma se mi bo ke daru ko mi pe e ri ya
1: se mi won gba ibere a fi le de wi ko e gba ibere o to ba pe adaru ko yi pe e gba ibere imore ti atejise
2: yi ah mo ka ti mo 377
0: ayewo ayewo
1: eh asida
2: la
1: won ayewo
0: ayewo ayewo e se
2: aya ba mo tan
0: ibere le ki lu le fe
2: ibere ke wa
0: ibere kewa e kan ba mi daruko ibi ti won ti koko gbele lati wa ipo ni Nigeria ki loruko lu e
1: oro
2: ole ibiri
0: ole ibiri
1: ibo lo wa ipinle wo
2: ipinle ba yesa
0: oda ko buru
1: nke oda won la po lowo oja abi aha a si ni seju meta si
0: oyibiri oyibiri biri
1: oyibiri biri kiyin ka bi o
0: sarebu
3: a re damu wa ki awon alati leyin wa won re damu won do boju wa ni
1: ami o
0: ami ami ami
3: la ni ya
0: ami
3: ka uta lati be ronka
0: e ka bo sori eto
3: a fun mi be re ke fa
0: lodo
3: olu ko grandma mi
0: okay na
1: se grandma ni je meri ni
0: Allah
3: Maryam
0: ni je.
1: Allah Akbar. Ah, inu mi dun, inu mi dun. Maryamu. O ya laarin iseju meji pere to ra fe polowo oja. E ba mi daruko orisi obe mewa.
3: Ewedu.
1: O
3: apon. Ah. Begiri.
0: E farabale.
1: E farabale. E duro.
0: E farabale.
3: Eh, kini kan ti lo ni
1: gbe da. Oya.
3: Oya je ba mu.
1: O da ye mu, emu lo.
3: Oya. Ewedu.
1: Eh.
3: Ila.
1: Eh.
3: Dagiri.
1: Meta.
3: Efo.
1: Meri.
3: Eju gure.
1: Gure. Oda. Maru. Ah. Eh, ila won ti ja. O ti re. Ah, odun mi. E je polowo oja. Baba de. Bonu.

0: arakunrin olagunju fresh tea mo ti ri atejise yin loju opo facebook ahun la wo yi
1: okay
0: e fi atejise sowo soju opo 0906209 abiba mi iya olajide abosede no eyin na e fi atejise sowo soju opo ti ba mo tan ti pe tele hello
1: ma
0: yes ma
2: Motaya ni lato lunde.
1: E kabo sori eto.
0: Anti tun rayo.
1: Ta le fe bani.
2: Eh? Ta da ba moto. Ikedogun.
1: Ikedogun.
2: E je jungo.
1: In to ro li mi o pile fun yin. Hmm. Se n gbo mi.
2: Bani sa.
1: E ba ndako. Awo ti e ma wori, eyan ma wori. E ba mi daruko obirin akoko. To je lawyer agbejoro ni won pe lati lebada
0: ko turo
2: olubun mi ni kan ni mo won
0: eh olubun mi wa po nbadan olubun mi won ni olubun mi kini kan o ye emu olubun mi tiju ejo
1: minister
0: wo ya din yun ni o le wa latoke
1: we la wo ti e fo we
0: eh won
1: o we na won ba de wa gba
0: on ba gba
1: halloween
0: eh 0705 5009 49 emo gbagbe bere lati ago marin role lojo kerin osu kewa odun ta wa nu re yi e laughter fest todun yi ti kon ni aderin posunu yo mo gbinan ya
1: ta ti sere daada ta to fojiru ju pe lara wa hello ma
0: eh ka so
1: yes
0: e se on ta lo nki wa
1: Aduse o.
2: O mu ibere teni
0: ibere kini o ti eda be you are number 1 number 1 yen gogo ni won e wa mo gbo wa ti bola nle ibere yin yi o le o ro dada be ba mo kini yoruba npe ni ogbagba kila npe ni ogbagba nkan te mo ni o e ro dada o
1: ogbagba gbo te wole
0: e o
2: ogbagba
0: Hello. Hello, Ekason.
1: Ekason, sir.
3: Ekason.
1: Yes, sir.
3: Olorun tun ti leyin le pada leyin.
1: Ami, ami.
3: Awon alati leyin wa na. Won ni size.
1: Ami.
3: Bola gadi olojede ni lo npe lati majo gbe tale afan.
1: Ekan bo sori eto aba ta le fe banaja lo san yi.
3: Eyin na ni mo fe banaja.
1: Ibere le kilu.
3: Obun bere ke.
1: Keji e kan ba mi daruko olori orilede nile Africa marun pere to je pe ibon ni won fi pa won lai jale
3: Eko ka mo je o da bi si ana ba mi si da o ti bere ni o.
0: Egbiyanju.
1: Oda oguru. Oda.
0: Ola won ti e se tan ti gba. Hello. Hello, e ka so o ta lo wa lo.
4: Hello baba.
1: Yes sir.
0: Ah, baba pa jo bi.
1: Yes sir.
0: E pe o ba mi.
1: E ka bo sori eto.
0: Yes sir.
4: E ba mu bere kejo lato do ba mo tan.
1: Ibere kejo lato do ba mo tan.
0: E fun won to ro o. In to ro ni ke fun won.
1: Ina ni ma fun won.
4: Eh ma ja mi.
1: Oda oda ifeda baba ilamu.
0: Ah, in to ro ni ke fun won se.
1: Ikini mi agbalagba ni won. Ikeji.
0: Customer dada ni won.
1: E ba nda ko dile meji. E ba nda ko dile meji Nigeria. Baba to mo je gomina.
4: Baba to mo je gomina.
1: Wallahi.
4: Ni Nigeria.
1: Bene.
4: Ah. Iye ti fo nu.
0: La kuli jala
1: ni. La kuli jala ni.
0: Baba fa jo bi e de mo.
1: Oda. Won la gbori.
0: Won la won gbori.
1: Won mo na lori.
0: Oni na ni won ranti. Ah, me ko ba di ye ba.
1: Bene ni bo ye iye nu re ala.
0: Iye nu re ala.
1: Bene.
0: Hello.
4: E ka so bo
1: le. Mami and beef lati la bonu.
4: Bene
1: o, e ka gi ma. Ami
4: Hello.
0: Mo ma kin mami and beef.
1: Amen.
0: Amen.
4: E fun mi ni ibere kerin anjiniri.
0: Bere kerin latodo mami and beef. Ki mo fe fun mama e mo si fe ki won je.
1: Number ti ba
4: mi.
0: Mo fe ki won je. Mami and beef e mo gbo. In ti mo fun yin e ti e gba wi pe e ti gba na.
4: Oya.
0: Ibere kerin. Se gbo. Ti won ba so wi pe awon abomi awe arombu somo lara ile baba won kin yoyan bi ki se gba erun erun ni mo ngbe won sole bi ako warapa won ni ko seni ti yo seke awon baba won ti yo lo lai farakan mi awon lo labata dudu awon kan na ni won ni wonwo iran omi ti won ki so so bi alailai awon wo ni won ki be se ri pe mo mama gbe lole ke le mo
4: ah e gbe mi de be
0: eh eh
4: la nge mo na ni ba ba ya awon iseri
1: awon iseri olo
0: olo kini
1: ise
4: iseri olo fi awon awori
0: awori akeso oh yes, sumogun pangba na mo lo pa bo mi tan
1: seri olofe
0: bawo tan
1: o ma te koye
0: e o mo ti e feran won awon gan mu die be
1: eh like won ti mi
0: oda awon ebere to pa kan so ba
1: lodo mi eh awon idile meji ti baba atomo ti je gomina o se le npe lekiti o baba wa jerade nka debayo atomo won ni adebayo
0: yes
1: baba se ti e ni west o mo se ti e lekiti state lara won le se mo maworan aladani ait wa nbe clapperboard channels arise ati be be lo
0: yes
1: awon le ejo to wa nle supreme appeal high court magistrate customary sharia industrial court election court juvenile ati be be lo obinrin akọ to se gba keji gomina alaja sinatu ojukutu to tun da be nibi awon eranko yen mi won se to bi sira won si irin eh eh emi mi lokun imado agba mi rere efon ati rakunmi e to tun da bi re ibi ti won ti koko wa ile tori epo nle yi in so pe mi won ti ri epo ti won ti koko wa le tori epo ihu ni won pe be nipinle imo ke se
0: olo ibiri o
1: e to tun da bi re awon olori orilede kan fi papa nle yi Murtala Mohammed oju wa na lu se Alhaji Abubakar Tafabalewa awon Sadat ile Egypt Sylvanus Olympio ti orilede Togo Thomas Sankara ati William Talbot ni orile de Liberia lodo temi ko duwa ni
0: oda eje nbere lati aka eranko kan bayi ni a mo npe ni African pangolin lede ibo kokoro ni monje tori ojo mi ke eranko ni tiju oriki ilu ikolara awon ilu to wa nu ibarapa mejeje ni aki oriki won lekan ilu aye tenu lapa tibe ki se ti e won ko fu ba mi ton ti ba down won ti down ibere yen ati ogbagba irin kekere bi short iron rod kekere ba ke je bo wa na bi mo bi
1: je so
0: ti se dojo mejo ta ti mo
1: ka du ko lo wa to won se ati le photo wa o baba wa Abiola Yaliyali
0: ilu ambo
1: le lumira Germany lohun e se adupe baba Charles Okanla won and went on a museum largely a boss at Lodi, that's Washington DC, and she borrowed your wash show. Baba booksellers, no, I'm already new. She thought just a timber, lashy ledwa. Tamako 21 city boy, Lato do.
0: Oluwa Mary Mojo, Lorukotimi.
1: Bamoto, Adimola Dejumo.

0: gbogbo agbara ko ma je to Olodumare.
1: Gbogbo se transformer official ra se wayari be.
0: Olodumare to le mi inu in gbogbo wa patapata.
1: Ti o je nkan para mo lara. Eun to dara lasiko. Oun te ye ba je.
0: Ko ni je dubu laisan ko ni je aisan se wa.
1: Alafia dubu eni o. Ilera loro.
0: A ni deni ti wo mo gbe kiba kaba kaba kaakire. Gbogbo awon tin be lori akete aisan esan lase Olodumare gbogbo eni tin wa ati je ati mu ki a kuku ni kokona lagbara lowo Olodumare e wa wo lu bi npe fatoye loju opa aye lu jara gbogbo tin je bi npe lara mi loju pa iṣẹ ti o ṣe ma ṣe ni ana sare nloju ohun na mi sare
1: wa ma gbadun ara mi
0: kojore kojorin na ni mo ba de ayin
1: pa pada nu laye o
0: nitori eyin baba ateyin mama wa te din duro ti wa te ni fe wa ni ko ni 32 fm
1: 94.9
0: be bari mi loju opo aye lu jara koda bi mo ti duro inu studio mo nro to ni
1: obo amo
0: baya gbale ati paka ni won fi ba ngbon omi ti mo nro da lele
1: obo mo ta ko mo ta ko wo se ta ba mo
0: bi oga mi amoda oniroyin to ja ipe lasiko ojo bayi extra short ti ma nwa fun office
1: ko se ra lafia
0: ai moye igbalojo ti lu awon nilukulu
1: o fe dogun
0: ko se se mo pa emi na amo to ni a opa mi o yato a ni saison lagbara lowo olohun oba adura wa o gba ile ori oda gbogbo awa ta nsun kun fun Olodumare iyo oko fun a enikan ni kini won pe ni ile ori oda
1: alafia ise pataki
0: moto ni won pe ni ile ori oda gbogbo eni to ti ni ko ni ilu ta ni gbanjo
1: baba lokun eru baba ni wo fa okan lai la alafia ofoni
0: aiso ni se wa o lagbara lowo olohun oba 32 fm 94.9 koni 13 derin po sonure mo ki wa ka bo sori eto dokita ori afefe
1: baba wo wo awaju aiso ni o be yi e
0: ba tin sise
1: itoku to gbele
0: ka ngbiyanju pe ka wa na o le je eyan
1: to pe moto
0: ma gbagbe wi pe itoju ara wa o se pataki fun wa
1: o se koko o ni ye ton to mi o ni ye ton te je
0: gbogbo eyin baba ati momo bi npe ta ajo ka dokita
1: o fe dogun o fe dogun
0: e ba nsun mo di radio yin losan yi nitori pe yin ni dokita wa losan yi awa ni dokita ara wa losan yi ba se nso pe ka toju ara wa ka moju to ra wa ka moju to ilera wa olorin yi korin pe ka jeun to da lasiko opolopo wa lo je wipe opolopo nta nje se mo keyin o farabalẹ mo je poison eni koni so se se be opolopo wa lo je pe an farabalẹ ta fi n gbe mo jeleje yi se pe teyan ba je mojele awon mojele kan be to je pe oju ese ni mo paayan awon mojele kan be to je pe die awon asekupa ni werewere mojele inu wa si ma do a ma fowo gba ya ma so pa ati je nkan gidi sugbon ta ba ni ka wo labe be a ri wi pe opolopo awon nkan ta nje yi ogun ni sugbon se mo pe nkan teyan o ba mo eyan o mo na ni eyin baba wa le so wipe nkan teyin o ba ti gbọmọ eyan omo ni

0: lori koko nta jo jiroro le lori o sese ki n fa won mama wa bi gbogbo awon lolugbo wa ti won gbo wa ta won baba wa ni role yi losan yi eyi te n gbo wa ni le okere eyi na lori ofe lati pe wole sori eto yi tori pe ilera wa gan na ni beyin na ba ti niru fe riri bayi
1: ilera loro
2: alafia ta
0: ati ariwoye teyin na ba ri nitori pe awa ara wa bayi awa ta kokko rira wa awa lomo ya ara wa opolopo wa lo je pe ta ti ra won ti won jo bi wa ta jojo mo ya ta jojo mo baba ta ti jo foju kan ra wa bayi elomi o ti ma siru oko osu mefa elomi o ti so pe ti le lodun elomi o so bi pe ko yo ti le losu meta suba wa ta ba jo rira wa ta ba jo ngbe ra wa ta jo rira wa ta jo ngbe laye ka ta gbegbe omo ya wa lakoko nanu ki wa ni nkan ta fi nsera wa itoju ilera wa onawo la ngba ta fi npakun lati ko ba ilera wa lati so ara wa lati ranra wa lo ile iwosan onawo la wa na ngba ta fi npakun
1: o fe nu se bode o fe ni se baglari
0: bi aye bagba mi losan yi o sese ki nfi gbohun gbohun kan sita gege bi eleyi to ni se pelu nkan ta nje sinu ara wa a ri wi pe ni opolopo gba baba lo sile ewosan tabi ti awon akose mose dokita onimo segun oyinbo boya won wa loju opo aye lujara ti won ba wa ti won fun wa ni idanileko itaniji ohun ilani loye tabi lori eto yi nikoni 32 FM 94.9 lori eto dokita ori afefe a ri wi pe o fe ma si itoju aisan kankan tabi idanileko ti won fun wa lori bi a se le gbe igbesi aye to nitumo ti won yowo eso jije ti won yowo re kuro papa julo awon mama wa awon baba wa ti won ni imo nipa kiko ati kika opolopo wa o lagbagbo wi pe eso ise pataki lo nse lara ta si le fowo yepere mu be ni ko si ariyan jiyan ninu re koda papa julo awon alaboyun bi won ba lo si ile iwosan won a ma so fun awon ni ka ma je awon nje asara lore won daruko eso lorisirisi nigbati awon akosemose nurse agbebi ti won ba ti nse danileko won ni ejen to bere pelu e won wa tenu mo wi pe eso ka je eso sugba ti ka wo lorilede nigeria lowo lowo bayi nipele ti wa ladugbo titi wa gbogbo eyin mama wa te nta eso oja abukun ni oja tolorun fi ibukun si ni e si ni ta tadanu ni gbogbo oja te tin lori ofe lati gbo wa aja oja oni buyin je ati gbogbo wa sugbon awon kokon nsele to je wi pe o ni se pelu eto ilera wa ta si gbodo kiyesi ta agbodo fowo yepere mu ona ni mo tun pada si lori esu o sese kayi na o ti ri foran akale aworan to jade latenu igbakeji eni to ti bi gba kan ri je igbakeji are lorilede wa nigeria ojogbon yemi osibajo ninu odanileko kan ti won se won salaye nipa bo ti je wi pe awon nkan ta won feran lati mo ni tita won ki se nkan lile o oti elerin dodo na ni sugbon e to je riro ni ti ki se yi to le iyawo won won je ko di mimo bo ti je wi pe eleyi ta won na feran lati ma mu eso ni to se je wi pe funra won o na ni won pese re won wa salaye siwaju si wi pe o ma nsele lopolopo gba debi pe bi won ba ti mu kini yi o ma nfe mu bi efori o ma nfe mu dani kini to wa fa ni kini yi o dabi pe lopolopo gba o na lo je pe ti won ba ti mu tan efori yen o ma nwaye won wa wo wi pe oda ka won o ti e gbianju lati lo re se ayewo kini osan ti won wa no ma mu yi won wa gbe lo si yara ayewo lati lo yewo pe kilode se mo pe yan agbalagba na le ma nsoro wi pe bomode ba subu yo wo waju ba won agbalagba bon ba subu won a weyin wo ifurasi na lo ogun agba ifuro ohun o fi ayewo o fi die mole nipa osan nipa eso ti won fun ti won mu eje nloju oja ki n padade o sese ki n kuku fe kan na fi foran ohun ki n fi sita ki gbogbo wa gbo lori ilera wa na ni dokita ori afefe onle to 32 fm 94.9

0: to ba wa je be ti won bi omo ti won lo larun kan oko so wi pe ko si ru re ninu odile ehun o se se ko na ka abukun si yawo ko so pe o ta si agere boyo ma le lomo ile o daru lai si mo wi pe boya oko gan oni nfowo ara re ti fi nra wa sile fun yawo e pe ko ma mu. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir. Eka so. Yes, sir. Oruko yin ati bi te ti pe wa.
1: Ade ko lo nko lagi ki.
0: Lati Ikire. An gbo yin sir.
1: Eh, ko lo wo sir nu wa pe bi awon nkan ti ya ara ta ki ni ko. Se ri awon nkan to tun wa nbe. Papa ti lo okete. Se ri okete. To ba je ri pe oko lati oko. Oni bi ke yo nkan kan o tun. Pe n do je wi pe en to lo gede gan o n so pe le o ma pa lo ka ti o ko ti sa o gede ti o ku na ku ni ni tete pon to eni to ba de ra to fe ta o na ri pe nga to ba ri pe ko tete pon lo ma ma fi chemical si ko na o sa nu wa ni Nigeria ni o pe ti o ti wonu ara won
0: ami e seun lati ilu Okire e ri dodo
2: gbe kon lo re alabiya ta yo
0: Shomodu Olami Lekan Akin e seun adupe. Hello e ka so o. Baba ti pe wole o se pataki lati kiwa. Alagba Akinde lati se e seun adupe. Eh ba lo soju opo aye lo jara 32 FM 949 fe yin lati sa laba pin. Hello e ka so.
3: Hello.
0: Yes sir.
3: Ah. Eh anti bi se.
0: Mo.
3: Gege bi bere se bere. So solution wa won kini ni pe ka won ijoba wa se ko ni igba kan ti as awon akotan pe ni o saje gbugbu won o wa fun le to ogbe kan se se awon agbe wa kan pada se we to bi se laye ati jo kan ma ma lo ke awon chemical buruku awon paku paku kan fin fi oko won wa affect je then it ta won togun ka won NAPDAC awon NDLA kan kan just give it ise won eh awon national orientation agency eh ko laye atijo ma orisirisi program lo radio eh tani magbe orisirisi kan ba yen kan ma ma je ke ta won yan di kan ma ko so awon yan effect eh wele tan se ba ara itani ji ni kan won na ji se so se won awon sa gba owo so kan do la won agbe wa loye awon minister of agriculture awon ile eko to jo mo so because of awon eyan bo se mama kan mama lu chemical o won affect wa so solution se mi mon de
0: o da e se won adupe e je n fe lomi laye hello e ka so
4: hello
0: yes sir e ka so sir
4: ah
0: e se n sa oruko yin sa
4: seri nipa isu te so yen
0: oruko yin ba mi ati bi tete
4: okay oruko mi ni Dr. Kayode Ademola.
0: E se dokita.
4: Lati Pelele Biwa.
0: Yes sir.
4: Obirin kan wa ra ogede ni oko mi kan. So o to funny fun ni pe nigba to ra ogede yen tan e bi pe inu oko mi o de ja iso kan ti won pe ni tangiri.
0: Okay.
4: So mo wa n bere lowo e pe ki lo fe ti tangiri se. O ni o lo ma bi ba ogede yen pe lo ma je ki o tete pon wa wonder ri poke pe se to ba wa ti tangiri si ogede se ogede yi o ni baje a o ni ko ni baje pe ngba to ba ma fi tobi 24 hours pe o ti pa won ni tete ko lo si soja
0: 24 hours
4: o lo ba ti pon pe ti o awon ma ko lo soja won ma lo se iru yen si e to ba wa ra to je iru yen de tangiri yen de difficult to ba je pe tangiri yen na ba lo fo sinu ogede yen ti omi ara de ba ti le kan ogede yen lara awon to ba je olorun sa gbogbo ni o so kon ki joba o gba wa fun bon pe dada ki jo o gba wa lowo awon ileso ti won ra iso ka kiri wo yi o
0: e seun
4: oluwa do ti yo
0: ami e se doctor e se hello yes sir
5: yeah, I got in there so solution tell me you number one can you

bi o ba sore ofe fun wa lati gbin opo iyinbo se ikule wa bi o ba sore ofe fun wa lati gbin ogede bi o ba sore ofe fun wa lati gbin agbon abawon nkan mi awon efo ewe du sawa gan raye re araye re gbogbo le lati gbogbo nu le lati kan kere tan ati kan kere re se bi baba ra won kan yi ta ba nje ni won ba ta rora ngbin sile emi ni ro pe yun na iba ti e to jona abayo sugba n bi yoju lori eto dokita ori afefe olubi n pe o ka dokita o emi o ka dokita o sugbon fun eyin fun emi atawon omo awon egbon awon aburo awon omo iya ta ni kaakiri pela won nkan ta nje opolopo wa lo je pe ba ba mu mi ba ya feso le ni beni eso eyin semo ebun olodumare ni ebun olodumare nkan to jade lati inu ile oni sugbon nkan ta wa nfi agidi pe ta nfa agidi pe jade olodumare to ti se lase pe osu meta eleyi osu mefa oni pelu ase mi ta wa wa ogbon alumokoro yi bi pe ko fi sare ko fi wu gbogbo n teyan ba ti gbona eburu se abajade re o se se ko mo da e wa dakun elo la wa ni lowo ta ranse pe paso pe ko mo wa korin fun a kila n ta ta ranse pe baba obe lori pe ati je ati mu kaluku lo si tun ju kaakiri be ba wa wi lotun e ro mo kekere won po o ni kin ikan ni o ni wo laya agbalagba ori fifo eleyi kedirin tohun cancer nigbati dokita Utman gege bi are egbe awon dokita to sise tan si tun keko keko gboye awon resident doctor president ni ni UCH tun wa sori eto

0: Jackie won wa sori eto yi lanre ogundele mu dupe lowo e gbeyoju dada a si sise lati ri pe awon ajo NAFDAC won wa lati wa ba wa soro igbeyoju won ibi ti nkan de duro ona wo lagbegba ta fi ni ti bi enu ati nta nje ta fi ni fowo wa mo ra aisan mo
1: ta fowo se ta ba mo atalafia siwaju
0: olubi npe o ka dokita bi mo se nso fun
1: wa
0: ilera wa na la jo nfon rere pe ye ka moju to ka si ki esara abi ngba teyan ba nfara bale jeje kuje
1: o fe do
0: laisi mo 32 FM 94.9 koni ta tin berin po sona an paro wa si gbogbo awon ti won se ru nkan bayi pe edakun eja won be eja beru olodumare eja ran ti ojo ati san be ba fe soni gbowo eto yi eja soro loju opo bare ni soro 0806 218 5194 0806 218 5194 Alaji Mufta Ogunrin de Marindoti Eseun Adupe Fatileyin yin lori eto yi Lucky Thomas Una lolo otu eto na lo to pe mi wole ojo mejo na la to pade lori eto yi a ma to pade lola ma gbo 32 FM kesi ma dunu olubi npe Fatoye Lokomi ire lo de wa

0: mo fe korin sola mo fe pede femi sola lo lorin tuntun sola lo lohun ara tawon boys njo tawon guests o fi para daddy e ba wajo
1: o gaju 32 fm lawaye e ma gbadun e 94.9 e ma miss e e je ka jo ma gbo
2: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke ohan ketekete ikani 32 fm dosu o letente oba laarin awon okanni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikan ni 32 fm do su pa ran kaye 94.9 lo ba won

0: Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi si le mi nje oba obirin ori afefe ikoni 32 FM 949 Laughter House Lawadi Premier Hill Mokola Ibadan mo ki gbogbo eyan lolufe mi patapata mo ki yin mo ni ese ojojumo ni mama ki yin nitori pe kini ife na le ni si wa te egbo ti wa awon eyan try sha in fact mo really love yin gan o gidi gidi ga ja gba mi si be wa tin tin si mo kon joko njo kan mo kon wo pe these people they try una they try una they try olohun a de ma ran yin lowo olohun a ma ran yin lowo olohun a ma ju yin se ni last week mo kon fe de re pa yin ni boya last week Saturday eni kon ba send program kon si mi o ba send the voice note si ha o ba bi rin program yi e ti se eyin le se eh ni bi bayi won tun se ah obe to ba dun everybody ayo fufu ti now doesn't matter we lead others follow bo se wa niyan be ni awa ma siwaju awon kon aji wa wo now emi ba won kon nu exam won aji eyan wo nu exam won tun koruko eni ton jiwo sori paper won e riri salam oriri ori abori o fe copy en to wa legbe o njiwo o nda ko back to back igba to tun ma ko oruko o tun ko bolo se sawon kan ni yen wa ji ewo neat wa mu ele to fi bere wa fi sari o se nkan kan ko le da ni awon research ke awon wo so le se sugbon wa ji ewo nkan ti mo de se like eyin ni pe eyin na ku mo bi te ti gba original yes e si mo bi te ti gba photocopy eyo kan yen lo ndun mo mi nu o to eyin te gbo wa kiri to ye pe fans na le je kaka kiri mi le ba daruko yin amoyin atun yin mo e mo original copy e de mo photocopy to ye pe now excuse me photocopy lele oba birin ti se program yin be ni bo se wa niyan me pe ibi to ba de si le bai kaka ibe no ma bo mokunrin wa bo mobirin gonbe just leave the lazy ones e je ko ma se photocopy ṣùgbọ́n tẹ bá ṣe photocopy ẹ má lọ ṣe mistake ẹ tẹ jiwo kẹ tún kọrù ẹnìkan ti ṣe rí ó ti pẹ ó ṣe dérú ètò ẹ lọ́jọ́ yẹn ó ní ẹ káàbọ̀ sí sísú ẹ̀fẹ́ bá ọ̀rọ̀ burúkú ti tó ń ti laughter is one of those things kó lè dùn náà ni inú ẹgbẹ́ go ahead èmi ò dùn àmì ìmúyín sí no qualms ṣùgbọ́n ẹ ṣe rí kódà sọ̀rọ̀ mi ti yẹyin tó wáyé pé ẹ̀yin jíyàn wò ni ẹ má ṣe mistake láti kọrúkọ ẹ̀ǹtà ẹjíwò mú kí gbogbo ibo dẹ̀ dúpẹ́ tàná lọ́wọ́ yín in fact nǹkan bẹ́ ẹ jẹ́ ká gbé tàná sí mi tún gbọ́dọ̀ sí ojú tàná lójú àwọn èèyàn pè mí n kò fẹ́ bẹ ẹ̀yin ọkùnrin ni ẹ jọ̀ọ́ ọmọ yẹn bá mi sọ̀rọ̀ odi mọ́mì olodo mommy awon owoju oluwa o but mommy daddy awon fe iyawo le mommy won de mo pe mommy o mommy awon o lemi won lokan pe bi daddy se la mole bayi eh ti mommy se bayi oni di bo nse nsoro ima oni mommy se ni stroke olori wheelchair na joko le oni ba ti daddy awon fe gbobirin yen wa le bi gbugbu awon se panupo niyan te ba gbe obirin wole awon ahon le mo se e kuku fe pa mama yen odun ri pe so fun won ti mommy bu se kun pe gbogbo aye mi gbogbo owo mi gbogbo nkan ni mi gbogbo oro baba mi de ni mo fi sin iwo mokunrin yi o de se yi fun mi ha yen ti mama won mu di lole bayi gba to ma gbe won come round for a stroke daddy wa ni oni odo awon yoyi si mommy awon gba kia fun e ti e le mo but olohun ti n gba ogo won ti but ma oju apo le jeju ara pe after bi e yi ati incident se sele si mommy awon daddy awon ba niyan the deed is done awon fe gbe niyan wale won awon so awon fi daddy sanrin ni pe kon joko bi ebo le ri you wanna do what bi ebo le ri e wo awon daada awon se saka fun awon se saka fun yin e gba bawo ji so fun yin ni daddy awon gbe wale o nba ti mommy awon ri bayi te tun fe gbe wale so ki mama yen le ku tutu mo eniyan now e so fun e daru e ko gbogbo ruko awon mere rin fun ko sa ire e to ba mo sa ti awon ba jade si nkan ba se enikan awon se saka fun e so e la won so be daddy e ba ma wale mo e ti e lo ba gbe pelu e inu leyi laye asisi laye when so oro ta won so yen pelu words of encouragement and things like that ta won fun mommy awon gba awon se je ki mi le da inu awon eyan ton feran mommy olorun awon ton lo mo awon eyan no oni so lo nje ki mommy si wa emi se me pe emi o le mi ba ni e ma se be ba se kini temi sugbon e take easy e joko e study yawo yin e mo bi e wo shock absorber so strong she 33 she wa ya 33 kv no fi so e mi abi twine abi rubber akorun abo uton fi ranso no fi so e mi yawo yin ti e ba ti gbe yawo yin wo e kokko ba yawo yin sere na pe ah my dear ti e do na olohun e kokko ni olohun ni je o ye ko trust mi na ti ma ti jabi egun ti mo ti e ni ah ni nsin to wo ti de nkan wa wa kekere kan le e ta ma ni bi eni bi ere e mo toro to ba tin ni o je ma danwo don't try it lo so yen o ni ma wa pada be yin okunrin e jo e se jeje iyawo kan wala 300 iyawo meji wala 600 ah en try sha e ku mo be se nse olorun wa pelu wa abala to ba je mi ni ah ma so papapa e da si na eto tana ma wa pada se ta ba wolede daddy ni nigbati se mo be 5 years ago we are before or after the post covid or whatever or the covid or whatever e ri pe awon bi se kan won da won eyan duro even like 3 years ago gan won da won eyan duro gan se mo wa oro aje wa ti o fi ara ro o je kan ma won se na won eyan duro na o won da won eyan duro gan ibi ton ti retire won o fi be gbero bo daddy ni pe daddy wa ni gba ti won da won duro nibi ton ti da won duro won je ka won lo 35 years awon ti pe 30 bo ngba ti awon ti pe 20 years nibi ise yen emi awon kan so fa won pe nkan yen kan so fa won pe to ba pe 25 years won ba de duro nko won ni si emi awon ba de si ba won soro ni kele kele awon nja yan won ni gba ta won ti pe 20 years nibi ise yen awon ba fi woroko awon fi sada ile awon ta won ni awon ba sa bere si ni fi se se mo orisirisirisirisi olohun wa so run awon lowo olohun so run awon lowo awon mo ya awon meji to wa leyin awon ton ti travel out awon ni daddy e ma fi leyin se kini te fi nse mo te ba se fe ma fi se n te fi nse boya ke ko bill key sibe then ke wa fi apa kan you know ke ma fi se nkan te fi nse won ni gba ta ma fi pe 25 years o da won duro bo tun to ye ke eyan ni pelu ran lowo awon omo iya awon tawon na na lowo ngbati awon nsise tawon mo awon si kere to je pe boya awon primary school secondary school no wa tawon sare na awon yen lowo awon yen na wa ran awon pada lowo olawon bi jo omo mesa lo on olodun de si ba awon se ngba tawon ton ma wa ni ka awon ma lo le to fe se max you know idaduro le ibi se awon awon ti pe 30 awon de si wa awon kankan gbe se you know iya won ti mo pe after this 30 ta won ba ti e lo awon ma lo fi eyin ti ni won ni gba ton ma da won duro won ni won san owo owo gidi e mo ko ki se civil kini ni won awon se mo awon bi se kan wa to ye pe boya bi e je ka so pe boya bi federal oke ko ye yin e ma wo awon owo ton ma fun yen won ni gba ti won de da gbugbu awon duro ta won wa lara won ta won gbu wa won iyawo awon o nsise osu awon so fun yawo awon to ni lọlọrun awon lọwọ de o awon opuro the exact amount ti won so sa count awon awon fi alasin han yawo awon ni igba ti o de yawo awon de si mu omo obirin kan wa fi awon pe oko won yen oku inu awon da gbogbo won po ojo won merin olorun ti ba won se awon si wa ni ile ara awon ni waju ile yen awon ni bi big shop gidi sibe
1: awon dasi meji gba to ya awon fogo meje awon tun japada yawo awon ta nkan gan bi o se la ni to ye pe ko si nkan te fe ra bi o se ni yawo awon ta fa wiyan so je kin ton ta yen o je ko move awon de gba awon omo to ye pe awon la won monitor si won le ji nkan awon tori gbogbo ile mole teyan ba njale se mu awon camera nkan ko si wo pon pa yen bo ti de gbogbo awon de ye kan mo te ba mu 1 naira ni to ma tu info re o yato si ise ti gbo oni so awon iran corporate won ni gba ta awon gbowo dele awon wa salaye fun yawo awon pe owo re kini ka fi se ati kole awon mo wa last born lo wa ni 100 level so first and second bon se n serve ton olohun ba won so se e alaanu lo olohun alelomi wa 200 level won de ti toju ise pamode ori table re ba ti se ton bayi ibi to joko sire awon mi de ti se ton odun meji odun meta odun mewa won ti irise bo se wo olohun lo nsola ko se n to le o le bu olohun o de le baja olohun ma mo mo se awon nkan kan eh ki enu awon tolorun nse fun le gba orun leyin wa ola won ni to yawo awon ba suggest si pe since owo yin po die e se je ka won ran omo ta won ti isa won na won bi fun awon ah ko lo se masters e ni UK la won se pe ko tutu oro yen so ani omo mi e try gan e jo yin le se lo university so iru owo yi ni isin ke ti e ko sile e de me po mo daada ni e je ko lo se masters e ni UK won la won se pe ah we den try o owo ti mo fi solid 30 years o ti e so ko awon omo to bi fun mi to jo mo temi gangan o ti e make suggestion kankan fun won eyin ara ile mo pada bo ton ba oni ton ba fatila wi lo kokoro odo e ni oro si e ko kale mo nbo

0: Monkila shidiye wari.
1: Ha ha. Veneton cleanser ne.
0: Jamisi ore.
1: Veneton cleanser. Ebogi ateje shi. Ti padro ti arawo ya ija. Le woman le shi mwa yebe yebe. Inu ton uton da rugudu gudu. Kubara re hiri inu eje. Ama na ti de o. Veneton cleanser. Ebogi ateje shi. Ti afye wi ati ego shi ni ono ti balode. Navda ki fon de lu. Emi one Nigeria Limited. Ni wangbe Veneton cleanser jade. Telephone 080-3405-1533. Futita ati rira. Iwono jade. Veneton cleanser. I'm a tekwe bogi. Si ya gbogbo kokoro nu eje wele wele.
2: Ase juni ka gbe si radio mi. 32 FM ti wa oke.
3: O so ni ase juni ka gbe si radio mi lo to. 32 FM nko o ti wa oke. Won ni gba ti iyawo awon wa so je si pe omo to bi sibo mi to mu wa. Na wa se pe why? Awon omo ile na se bi wo lo ni. Won do wa ni pe hen so mo pe awon aburo won to wa lohun won le ma feran omo tohun ti ko ki se awon la won bi fun ipe bo to mo pe definitely awon aburo e won fe se na won se pe to ba ri be ka kuku kokolo gba pali fun awon mererin won ba gba won la won so fun pe awon ti so fa aburo awon to tele awon gangan to wa ni UK won lo se pe boda mi tori pe omo yin to je first born si yin to bi yen bi fun yin tori pe health kini lo se eje ko n kokko wa nu so to ba wa omo yawo yin ko si problem awon mo ba won se ma se won ni ko pe discussion yen la won se lowo ni ore awon ta won jo ko ni bi ise won ba gba big contract you know ni Abuja pe ore ise ti egbon mi ni ohun a fun mi to ba ti n ba ton ba ti da wa duro nkan kan beyen o ma ti bossi o de me pe ko ki sese temi nikan le se at least eyin te ejo re mi ikan abi meji eje ka wa ara wa awa meta ba meji ka wa pe bo solid 6 months la ma lu labuja o ko se pe boya wa wa lo ni Monday alaro le nso en Tuesday wa awon mo ti mo ba bi si na ki so mo kekere last month gan going to 200 level ni ni invest so ile mi de ti ki onkonkan ni daddy yen ba lo o ba hand over omo e o so ma ba won nku won soro lohun de ba worry mi o le gba owo ko je wi pe omo e omo mi na ni but iwo na je ka jo so ni bomi ni mi ni ko ni lo but je ka jo so ni bomi ko ma ba da bi pe kini saje ki aburu e ko lo later o na lo mama won ba se pa won ti gbo ase ba ma o gbo won lo ba gba won sa bere si ni se arrangement nkankan gba yen no ma fun won ni dependent nkankan en gba ton wa fun omo ti obi fun ma yen oni obirin ya arrange e fun bi mama kan na se se nu bibeli but daddy to wa lohun to lo sise yin o mo nkankan en to de se pe ko ma to na o ti hand over fun eni to mama ba won se gbogbo document o ye ko ko sile everything o ti ko sile pe o ise to npo ju lohun yen ju ko ma ba won tun moju to ngba tan ki somode omo ti mama yi wa fi sile ti obi fun daddy o wa se pe ko fi dependent sile o ba lo boyfriend ye then o tun lo mama won baba o de mo Olorun wa so ba won se kini yen bossi owo because owo nko o won tun si ni won se kini kan bayi lo bayi se bayi se bayi se bayi omo ti bi ati boyfriend o ba lo after 6 months baba ba de won ba ti baba wa de to bere omo mama ni o n bo o ti lo ba won eyan to ma wa bo ba won bebe ipe nkan bayi bayi bayi bayi bayi bayi bayi bayi bayi lo n se o baba o ma bere si ni be mayin wa se pe ko se meni ko se meji iwo na lo bi awon omo mejeji omo ile to lo iwo lo bi awon ile to bi fun ohun iwo na lo bi sugbo ti wo ba fe se daada je ka gba pe bo se fe se niyan ki lo de ti o je ki aburu e ton jojo mu e ko je onu ma fi se dependent to je pe ara ata owo mi ti mo se lagun si o tun lo le ara ata ni ori won ni bi si awo awon ti se pe kilo ambe ti o si be kuro kilo nse teyan kan o ti se ri won lawon so ju be yen lo won lawon so ju be yen lo ko se gbogbo awon baja o ku ti se awon de lo lo fi okun fa omo wale lati UK o ti lo ne me pe ona tun si fele na with time won ni bo se dijo keji iyawo awon ba lo mu downfo se won si lo downfo sha na elebin kekere won lo de park gbogbo eru e won lo de file awon sile won lo de lo mla won yen wa se pe mommy kilo de nkan si daddy so ti poju bo nkan te se yen eyin na mo e po wrong now aw eh daddy mama won awon complain se tori pe daddy ti so re ti kawon yen wa kon wa bebe daddy de ti so feelings won nkan kan obirin o dahun leyin odun meji to ti lo are o wa ya won ni gbogbo bi ton de se mo bi robo to won ni gbogbo bi ton de na se pe ko pada si ese aro ko lo se atunse kare to le ya daddy yen ni just of reasons like 3 months ago na won ko lawon parents yawo awon no ba de won ni gbogbo odun meji to fi lo ta won lo ba mama e ta won lo ba family awon ma nkan kan pa e o awon bi to lo o laarin odun meji yen won lo ti lo ku omo yen lohun boyo lo 2 months o pada wale awa mo bi ti mama e ti se agba ko are yi won wa ni ko pada si BSR e ko lo tuba then to ba wa ti tuba ton at least e me po lo mo nbe awon mo yan le ma moju to oko na le wa moju to daddy yen ba yari pe ko le joko si inu ile imo ki mama e mu sodo ohun o ma awon mo yi olorun ti sona ti won na ni rere o omo kokun o le pada seyin ko ma toju ala re but ohun o mind ohun agba n ta ma toju e fun bo ko nse ninu ile yi ni inu ile mama e se be se pe mo bi to wa fun di odun meji e wa ti mo bi to wa nsin nigba ti nkan se ton e wa ni won ni ko pada si bi kan abi won ni ko ba pada sodo ti yin e je ko do sodo ti yin awon a ma toju e awon ni awon loko e e ma disturb awon mi ile rara rara ati rara won ni nta won so niyan o lawon yin wa se pe akoye ka won se be nkan nkan ko ye ka won se be omo ti bi to wa lo won wa npe ah o ni ewo ilu yen o na easy nsin yo ah ohun tun fe se course kan ohun tun se course kan da owo to ti e owo olowo ton gbe fun e to fi travel bi o ti e ju die die olowo owo baba won mama to won o so fun pe enikan lo lowo ton fi travel o won lawon lawon lowo so to n ba da pada fine to won ba le da pada fine daddy yen wa ni baba ti wa fa ki currency awon yen wa nbe daddy yen egbo eyin ara ile mo kan ni ke da si se did bi daddy yen se se pe awon fe lo ma wo lodo mama e to wa yen abi kon gbale fun kon gbe ta ma toju e fun se nkan to buru ni won se ni to baba yen ni eyan ku onu ile ohun o ba ja ohun o se fun odin di odun meji ko se ni to hun ran si oni oni alora mi rami ni won ri won kira pada bo boya rami lami ti wa pada wa nsen ipe egbo se nta won se nkan to buru ni e ba mi da si ka to lo sori eto gan fun teni to ye ka se lanu 09062009 egbo to ba je yin ni nko hello eya hello
4: hello ma
3: e ka san sa
4: e ka san ma
3: yes sir
4: yes you
3: sa
4: e di woman
3: mo n gbo yin sa oruko yin
4: ati nda ba yin se adagogun tari latapata
3: e se sa
4: nda ba yin se loto o
3: lona wo sa
4: o ma tun ko ba omo ti le oruko feran omo yen le fẹran baba won
3: o n de ni ya awon omo yen ko se pe boyo bi won fe lo ni na lo bi awon omo yen o
4: fẹran won baba o fẹran won
3: ke wa la ti fe se si
4: na o bi sita yen lo fẹran
3: awon yo ma n so be pe awon iya ko wa ti won o fẹran awon omo bo ma joko mu ni ro ni ko possible ki iya kankan wa ko ma fẹran omo e hello o re bete hello
5: hello ma
3: mo wa pelu yin te ba si pe wa wole nkan buruku gba ni ko mo yin tun ma pariwo ehun mele wa ni mo fe gbo po ti o de n gbo meji hello on so ro ba mi re hello
6: hello afisha
3: e ba ni soro soke ma e se ma
6: elo elo e ku se o
3: e se ma
6: ra ma
3: yes ma
6: e se ma o ni se sa do kun
3: yes ma
6: se bo fun ara re lo fe ni so pe fun ara lu ko ni fe nu pe o ni aro rami rami la ri abi o de ti wa se ni tokun yen se lo da won kan fe ke si lorun lati mo fi se wa na la fun o se ke si lorun lati fi ko se ni bo won ti ma so fun pe ko pa de se lo so nso fa wa ore fa wa na ko wa ta mu bi re jo lo ran bi won ti to ti fori jagbo
3: ejo e wa le ri pe laarin odun meji to lo yen awon ma me o wa mo bi to wa so possible
6: won mo di to wa ni lo won se wa mo di to wa gba tin kan se
3: nkan se
6: o se wa je su ko gba tin kan se
3: no mo di to wa kabiyesi
6: eh won jo mo na ni won jo di bomo yen se lo ni o ti wo pe se ba won mo ti bi yen won ni baba to ba ye baba won ma sise to fi ma lo won de mo pe ka da ro nkan lupo
3: to to owo feyin ti baba yen ah hello
5: hello
3: mo wa pelu yin ma
5: yes ma
3: e ka tunbo yes ma
5: e jo se ri n ti baba yin se
3: be ni
5: o te ni lo baje baje
3: mommy
5: won fi bi su olore ni
3: kabiyesi
5: be ni e je ki baba yin continue nkan to nse yen lo ko ju lo
3: e se ma se ri gba mi nton ba so wi pe ti obirin ba ri owo lowo okunrin ipe a make sure pe a ba won not to the nearest cobo e wo mo sese gba ni tori mi fi pe ko possible hello
7: hello
3: e ka san sa yes sir
7: e ku eto
3: e se sir
7: ka di tun te oni jo na
3: ami e se sir
7: oruko mi ni kan yo mo to so lati da wi amologo
3: e se ba mi
7: yes mo ko be be gba wa ka ni yawo e je ki awo obirin ka ma ni afu e afori ti afarada
3: okay.
7: Se mo ko obirin de lo fo wa e ti re.
3: No no.
7: Nba ti oko to kemi jade po le.
3: Be ni.
7: Oko e le, oko le.
3: Won la won ole o.
7: Olo ko la re.
3: Won la won so
7: jo. Se ba won, se ba won ole lo kun mo ran. Awon ore to kun mo ran si, to won ti pada leyin e si. Ko ti pada leyin e.
3: Yes.
7: Se ri ba mo so pe ore amo ko ba ya si mo la yin. Nba te nbe go. Ko se te ri ba na o.
3: Beni.
7: Nba te je wa gbe mo si. Won ti pada leyin e. Emi be mo emi ti ba ko so fun ba yen ni pe ko ma gba mo ko de mo ko ko ma wa li e. Kawo obi yawo kan ma toju e. Ko ni gba to koko ile ngba na. Kawo obi yawo ile gan to ju le to ju ko le oko re. Ka ni gbogbo gan e ja mo yawo ka to mo se.
3: Yes sir. Yes.
7: Ba o ti sele si si bayi.
3: Beni.
7: Ni mo le fe ba lo. Sugba iranlowo ti oko ba le se ko ma se fun.
3: Gege bi
7: ya. Olorun je daje.
3: Ami e si sir. Ami. Oro no so oro ni e je kin gbe apabi soke hello iya oribete pa mi gbe lati beyin hello
8: hello ma
3: mo wa pelu yin ma e ka san ma
8: ah e se ma e kweto
3: e se baje ami ma
8: e okun yin e all right o
3: ah lọna wo
8: ma o ko nta le ku ndi
3: no no no wala o
8: ndo mo so no wa ni okun alokunrin to ba bu okunrin ba mo alokunrin mi o kinu obirin
3: se
8: ngo ma
3: mo wa pelu yin
8: oko tun wa lori opopo tun so gbo irin ajo aye e fun
3: be ni
8: o wa ya bo lowo ro kun mo kun mo e bo je so okunrin bo lowo kun mo kun mo ni ta sun pe okunrin mo fi lo awon obirin ni ye
3: ah sha ti wa se nko
8: oko ye right mo mo ba lowo to ba le se fun tori awon to bi fun
3: ko ma
8: se ko ma wa le o awon atawon bi awon jo mo ran
3: eshi
8: ojo mo ran
3: eshi eshi eyin ara ile e ma binu ejo eto ta na to ye kin se ti o ya ba mi gbe yen leyin ile ma gbe mi soke mo toro ti wole hello
9: hello
3: ah daddy
9: e ku se o
3: daddy e ka san sir
9: mommy ni o e ku se o
3: mommy e ka san ma yes ma
9: yes tinu ni o last money ya
3: eshi e ba mi da
9: e ka ta pe lada binu adabi lo down alaafia ni fun yin
3: eshi o lada bi ni abajo awon kan tun ko ni pe e ma fi won se pe mo ajo bi ada alajo bi ti jaode pe e ma fi won se pe mo ada bi ada e ma fi won se pe

0: le wa lasiko oda nile europe papa julo ninu ball olafesegba awon okunrin won ni ati beyen sugbon lodo ti wa nbi lorilede wa nigeria ball olafesegba papa julo league agbo je ti wa o nlo lowo gege bi won se kowe ntori wipe leni gangan ona ni ose lekan ninu league orilede wa nigeria ona le o gbina ona lo ti gbina ya papa julo lati bi ago 4 owo ago 4 ni role oni on la won fese won se lolokan ojo kan o lo ti bere ninu league orilede nigeria ti se ose lekan fun ti sa ile ta wa ninu e gangan ara rufe fese won se be ona ni fese won se ile ton lo lowo nile ibadan ti ati ani ahin papa julo fese won se laarin ko shooting stars atawon ati ko casino yen tetori pe abala akoko fese won se yen o ti wa si opin ami ayo kan sodo ona ni ko shooting stars oni won fin leke ko casino united lo ni papa ijere adamasin gba nile ibadan iyen na la fin ki awa ta julo fe ere idaraya papa julo wa ta julo fe eto ege ni eni ikanni aderin posunu 32 fm 94.9 ona la fin ki yin kabo so eto ege ni role to ni akinkomi dolapo na lo ko temi je the sporting director e tu kabo si agbon mi iroyin ere idaraya wa ni eni ikanni aderin posunu 32 fm 94.9 ori oke tente premier ni mokola ni ibadan laughter house ona ni ikanni aderin posunu 32 fm 94.9 nibe lawa ta de tin se daada ni ati ben kan tesi owo waju pelu awon kan ta mu bo lori nkan to ni se pelu ere idaraya papa julo lati nu league orilede wa nigeria to ipe leyin fese won se ti leyin fese won se ele to n lo lowo laarin ko shooting stars atawon ati ko casino united fese won se mejo mi o n lo lowo lasiko ele ta wa ninu league orilede wa nigeria ara rufe fese won se be o n de ni fese won se to n lo lowo laarin ko barawa atawon ati abia warriors fese won se yen abala akoko fese won se ohun na ti wa si opin lasiko ele ta de wa wa nkan ami ayo kan sodo na ni ko barawa on lo fin fiya je ko abia warriors won ninu league orilede nigeria be kedere fese won se laarin ko bendel ati atawon ati ko ikorodu ifese won se n lo lowo laarin awon committee bo se o le je pe pelu bi nkan se lo njo bi eni wipe ami ayo kan sodo ohun na ni ifese won se to n lo laarin ami ayo eleyin ododo o ni ife abala akoko ifese won se to n lo lowo laarin ko bendel insurance atawon ati ko odu ohun lo lo lowo lasiko ile ta bakan na ewe ifese won se laarin ko rangers international atawon ati ko rangers biz ododo lawon na gba lowo labala akoko sugbon se ri ifese won se laarin ko kokore united atawon ati ko nasarawa united ami ayo kokan lawon gba lowo labala akoko ifese won se ti won iko niger tornadoes atawon ati ko wori wolves nko ododo lawon gba be kedere iko doma united ninu ile won iko to nse dada ninu league orilede nigeria lowo ni sa ile ita wa ifese won se le kaun ti won lele won leke lowo o pelu ami ayo kan sodo na fi fi aje iko egbe olupletu united ni ati beyen inter lagos ninu ile won ni ko kano plus lo si lo na mo ami ayo kan sodo ni ifese won se ti yen na lo lo lowo bakan na we iko yin ba o na ni o je ifese won se ti o kadi en le fun ni e fun ti eni ami ayo kan sodo o na lawon na gba ninu ifese won se ti won koju iko egbe olu sporting lagos ile ni iko yin ba wa sugbon jo bi eni pe fun igba kokoko ni sata wa iko yin ba o se dada ni ati beyen tori won tin leke lowo pe lami ayo kan sodo ka kuro ni ati beyen na tori pe awon oyin lolokan ojo kan o n jade ka pada sinu nkan to ni se pelu iko super eagles orilede wa nigeria tori pe saju fese won se ile ti iko super eagles orilede wa nigeria ta ma gba ko ba di ni ojo friday koju orilede madagascar oro tin jade o lati awon bi to ni kimi papa julo ta oro en to je agbabol lowo ingo fun iko egbe agbabol amade si lorilede titi lorilede ti turkey en to se je pe o ni agbabol lowo ingo fun iko egbe agbabol orilede madagascar o tin duro ni duro ni wi pe ko si nkan kan ti iko super eagles orilede nigeria to fe fi orilede madagascar se ninu fese won se ti o don waye bo ni en ko ba di lojo friday o lo orilede madagascar awon se tan lati duro ti iko orilede wa nigeria lohun ninu fese won se bo ti o le je pe fi iko super eagles orilede nigeria awon agbabolu wa ti wa ni bubagbara di koda gan agbabolu kan pe loku ti o ti de si bubagbara di orilede wa nigeria asole fun iko udinese lorilede ta lo mo so nipa maduka okoye o na nikan ni agbabolu ti o ti de ti o ti de o si bubagbara di fun iko super eagles orilede nigeria sugbon bugo awon agbabolu to ku ti olukone sekoche o eleyi ti o pe bugo awon agbabolu yen na ti de eyin wa nbere ni bere wipe ibo ni asole iko orilede wa nigeria yen maduka okoye ibo lohun wa bo ti foran gbe omokunrin ohun lana nibi to ti lo si ile ijo kan ni e lorilede ta lo papa julo ni ilu milan atohun ati arabirin to n tele kiri lasiko ile ita ohun ati cardi b oni won jo lo si ile ijo kan lorilede ta lo ni papa julo ni ilu milan lana tan de lo njo ka ma reti igba ti maduka okoye ti ori ti ko super eagles orilede wa nigeria ti ori ti wa ro ti o de wa ti wa je wa ni o lori pipe ile ti ko super eagles orilede nigeria ti won pe sugbon ikan na asole ile keji to ti de pada fun ko super eagles orilede nigeria mo so nipa stalin wa bali ohun bo soju opo ayelujara ti eleni gangan lati wa soro nipa wipe eleyi to hun ti de pada eyin te ma sunkun lori pe ohun de o ni ke tun se tan lati ma sunkun pada to ipo ohun tun ti de pada sinu bubai ko gbarade fun iko super eagles orilede nigeria ka finu ko super eagles orilede wa nigeria sile ka ya die ninu nkan to ni se pelu idije formula 1 tori wipe lana leyin ti ile ise Red Bull ti awon kede wipe Liam Lawson yo ma ba ti e lo yo finu ko un pada sile lati pada sinu ile ise Racing Bull to ti je ko wa tele leyin ti Sakaja ti se awako ile keji won to un ni ifara pa si owo re to de pe won lo ke pe Liam Lawson wa lati nu ko Racing pe ko wa ko ma bo lati je pe ko wa je awako awon ile keji ninu ko Red Bull lasiko ile ta wa leyin ti won kede lana wipe Sakaja ti de yo de ko pa fun awon ninu Azerbaijan Grand Prix ile ti wa lorilede Azerbaijan ni e ni Baku lopin ose ile ta wa ile ni gangan ile ise Red Bull tun ti kede wipe Sakaja en ti se awako ile keji fun won ninu ile ise Red Bull won lo ti to bo wi ade omi o pelu ile ise Red Bull ninu dije formula wa di pe ade won do kan o na lo mokun ohun to bo wa je po dodun 2027 ko to di pe ade won mokun ohun ko to di pe o tenu bodo ni ya ti ben ni e ninu ko Red Bull ti wa daju tada bayi wipe ni sa to nbo ni odun 2027 awako mejeji ti o wa ko fun ile ise Red Bull baba Max Verstappen to won ti Sakaja ohun na ni o je awako akoko atawako ile keji fun ile ise ti Red Bull ni sa to nbo ka kuro ni ati ben na ka pada sinu nkan to ni se pelu ball of segba tori pe saju fese won se ile ti ko orilede Portugal ti o gba bade lola ni e ko ba tin di ni ola ninu fese won se ile ti o waye laarin ko orilede Portugal tori laarin ko orilede Portugal tawon ati orilede Wales lasiko ile tawo en tin se oloko ni fun ko orilede Portugal mu so nipa baba George Jesus o ti kede le ni saju fese won se ohun pe ko ba di lola ninu fese won se ti o waye Cristiano Ronaldo yo bere fese won se laarin orilede Portugal torilede Wales yo oni Ronaldo bere fese won se tori kan na gbe bolu awon to daju oni Ronaldo je yo de bere fese won se ile tawo gba kojo orilede Wales lola bo se o le je pe Cristiano Ronaldo no dake ninu bi ta tin se foro woro en tori pe awon oniroyin bere lowo mo kin ohun pe se ni odun ina ni ka ma reti pe yo fi ko orilede Portugal sile sugbon ni bayi na ti Ronaldo fi da won lo ni wipe nkan meji lo wa lokan aye awon lasiko ile tawo nkan meji to de wa lokan aye awon ko koja bo won se gba idije UEFA Nations League for orilede Portugal bo won de se wo 1000 goals oni leyin yen ohun o ti re san lori nkan ti o ba sele ninu career awon sugbon mejeji yen na fun asiko ta wa nkan to wa lokan aye awon to ni en lasiko ile tawo ka finu nkan to ni se pelu orilede Portugal sile ka ya die orilede Denmark to tun fe fara pe orilede Germany tori eni wipe agbabolu lo wa ngigo fun iko igbi agbabolu Manchester United Tottenham Hotspur Inter Milan nigba kan ri mo so nipa Christian Eriksen leyin ti omo okun yohun to subu ninu fese won se olore sore kan ile tori ilede Denmark ti won gba ninu osu keje odun ile ta wa ninu e to de pe lati gba yen la ti ri Christian Eriksen lori papa nigbeyin le ni ile iko igbi agbabolu Wolfsburg gbi to mo okun yohun ko pa fun lori ilede Germany won ti kede le ni wipe awon ti ti adaboy wi adeun to wa laarin awon ati Christian Eriksen o Eriksen o de kin se agbabolu awon mo lati asiko yi lo ka wa ma reti boya Christian Eriksen boya yo darapo mo iko igbi agbabolu mi ni abi yo fi adagbe eto ge bi agbabolu ball of fesegba ka ma reti nkan ti o sele ni ati be bakan na we ko Tottenham Hotspur awon na ti kede le ni wipe agbabolu won lowo yin mu so nipa Pedro Porro won lo ti ni ifara pa lasiko ile ita o de dinu osu kewa ko to di pe yo de pada papa julo ninu fese won se ti iko Chelsea ati iko Tottenham Hotspur gba bi ni o ba ni ojo 24 ni e ninu osu kewa o na lo se se ki Pedro Porro ko de pada leyin to mo kin won ni ifara pa ninu fese won se ti iko Tottenham Hotspur gba koju iko Aston Villa ni e lopin ose ile ita e wo awon fe awon oyin yen po gan lolokan ojo kan kujugbon lapa bi bayi ki se joko enikan e je ka wa to ku ta wa nu kulu na kakarale
1: redu ona de kunle clever nkin
2: aji galado ayo na kin ka bo so eto ege
3: Ebenezer Adeosun el professor lonkin ka bo so eto ege
0: o be se n gba wa lori radio yin ona le le darapo mo wa loju opo ilu jare wa 32FM 949 feyin 32FM 949 feyin ona loju opo te gba lati fi darapo mo wa be ba ti wa n de be ma ba wa pin kawon elomi na le mo pe eto ege o ti lo lowo ni ikan ni aderin iposorun 32FM 94 ni abale le keji ninu awon fese won se ninu league orilede wa Nigeria o ti bere lasiko ile ita wa ina iko Sporting Lagos o ti mi awon iko yin ba o ti di amere kokan ninu fese won se iko mejeji ni ati beyen ifese won se Shooting Stars atawon ati iko Katsina United ami ayo kan sodo o na ni ifese won se yen ohun lo nlo lowo lasiko ile ita wa Sporting Clever
1: Adogun
0: e je ka ko na latori nkan to ni se pelu orilede wa Nigeria saju fese won se ti Nigeria ogba ko ba ko jo orilede Madagascar ko ba di ni ojo Friday gbugbo agba bolu ti de si bu agbara di Madagascar ta ba koju ga won gan ti de everybody ti wan camp yato si enikan onku grandpa brother Maduka Okoye awon ni won ti de nti opo yan de n wo tele tele ni wipe boya omo kun ni nkan to fe se lorilede talu abi nkan abi boya flight ni issue ni o se ti ibale so orilede Nigeria sugbon aro ni fonran kan lu jade wipe Maduka Okoye o wa ni ile Jolaliana pelu ore birin e won jo won de jo n gbadun aye won lorilede talo nigba ti Nigeria pe si camp tawon agba bolu to ku ti de
1: ohun kan ti mo gogo roye nbe ni pe ko so ni ko sanu lati ri ti iko tabi orilede tabi abala bi an soju funfun ilede daraya kan to n padanu ta de lo roye re ta lo kefe re ni boya ile ijo ta tabi gbagan bu nkan mu tabi bi apejo kan ati ma ri tele tele sugbon o ti ma duka oko yi se igun se nkan to jo emi loju tori nkan ti mo ro pe o se se ko se na ni tori baba finance ori oro ohun daada a ro ye wi pe ngba ti sterling wa bale to ti dey emi o fe ro wi pe aye kan be fomokunrin itara lati le gbaso lowo arakunrin sterling wa bale lo to le je pe sterling wa bale ti lo ladi nkan boya bi awon bi osu bi mefa tabi ju be lo ngba ta ti ta ni yescom tan lo da ba je pe nkan ti n sele so mo even even ni yescom ko lo da bi pe awon kankan ti n sele le je ku de lo ti o sise kankan ko to di pe agbo iroyin wi omo okunrin ohun mo ti pada sugbon be lo wo oluko ni na lati le mo wi pe boya ni ti o bere ri sugbon nkan ti mo fe fi se afiwe nbe ni wi pe oroyin wi pe opolopo gba to ba ti je pe mercy ni gba ba lo ndio e o ri pe le mo lo mami do guru ado ni gba eri ko le mo lo tabi kan ran yan lo ta ma gba bodu ba ti kefin bo da bi gbe o le ni nkan kan ti mo be ko si nkan ti o le tori to ba je pe o mo yu pe won bere ayo ni mi ro pe nkan kan be fun lo to na gesi pe yo mo rin se bo kede se be na lo tin gba bo abi ko to lo tin ma wa ta so bo yan ku wo moto e mo pe won se iwe rin na mo de so oda o lati bi ara ma gba bodu je won be lo re sojo ile de gan ta so pe iwe rin ni enikan ko sise ninu awon bi mewa so eni yo ni lati se suru na mo yo lo ri ba awon yoku ni sugbon jijo ti jo yen opolopo yan mo wi bo da bi pe o fi wa tayin igbe ko kini omo ka lara o se ku je pa ma gbenu so re won tin be ibi tan ti ba towe igbe boya tete fun alagbaja yo fe lo suju lede re o le wa nbe sugbon je lo ri jo yen yo bi ogoro awon eyan nugbe se le yi so n wa ni wa ni sugbon lodo je mi ti mo gba ni pe to ba wa ko ni start sugun je nikan to ye pe o ye ka mo kama se lo to na meteta ta o to wa le o ni mo fe le to ka si bi pe o mo le o sise ninu oko to se kan rin ju to de nbere iyen nbe yen awo oke sa fe gbe league south africa se gbe titi ni abe don keep ni igbele elegeji england la so bo wo ju league ala abala koko ile orile ta lo so mi o ro gbe boyo mokunrin ni lo wa to be ju be lo oni lodo ti temi
0: mba ta ba pada de lato joja awa ma te siwa ju shugba ife se wansi lan iko yimba ata wan ati ko Sporting Lagos otu si ni go mi to giwi pe iko egbi agbabolo yimba wanti nleke ni nou fe se wansi yin leng ti Sporting Lagos ti wan pada wala ti nou fe se wansi yin tan so di ame yoko kan e yimba ti mi awan leke josi di ame yoko meji se yokan ti iko yimba ti wan fin leke iko Sporting Lagos ni nou fe se wansi yin ame yoko so do o nan shi ni iko Shooting Stars ni wan fin leke iko Castina United ni bakwa ishiri adama singba e di asumo joja nan kade ni bata ba pada de lato joja kawa ma te siwa ju eko kale
4: Asha Junika Gbese Radio mi 32 FM ti wa oke
5: Ore Ben

0: lo rayo wa nitori po lowo lowo ton ba ntan po rayo wa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayo wa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun din se da laye na ko laye fin se ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose mafoya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan yara re o veniton clean sani ko semun agbanu gbade fogede gede ara danu veniton jagun labi panko pe ore ara tomode tagba tokunrin to obirin lo le lo oso kunrin so obirin do pepe veniton clean sa at gese maradan bi korosin veniton cleanser kikide gbogi ti o lotinu la fi se o tu wa ka kiri leta ja ogun da ke ja lo le nigeria asun wa lagbata fun veniton cleanser pe number code demand 00-3405-1533 00-3405-1533 ile se emi one natural care lo se veniton cleanser ohun laye tun lo
1: oorun didun to peleke kilo nsi ore mi Eyi ni asiri bi mo se nse adidu unje fun molebi mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Itobo yi yoranti. Kilo wa nu e. Adie lo digidi. Ohun si ni elo asiri adu to ko yoyo ninu Sedap Supreme Noodles. Be ni o. Noodles aladun ti wa. Eyi ta dapo dara dara pelu adie lo digidi. O si ni ri adaye ba ti o je kakoko unje je. Ayo fun idile. Ja ojulowo omo bibi Nigeria.
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo 32
4: fm 32 fm 94.9
5: Eka bo pada latoju oja ege na le ngbo ni ikan ya jerin ko sono 32 fm 94.9 laughter house lori oke premier ni mokola ni badun nibe na ni ikan ya jerin ko sono 32 fm 94.9 nibe lati nse ba se nse lo yi a kete si o waju sugba ifese won se laarin ko shooting stars atawon ati ko casino united o ti si ro gbem ami ayo meje sodo o na ni ko shooting ni won fin leke ko casino united bayi kamara degoke o lo mi awon elekeji fun ko shooting stars o si di meji sodo ninu ifese won se yen abara wa tawon asiko abiawo ogun sin ti won ami ayo meji sodo ohun ni ifese won se ti won si wa lasiko yi eyin ba nko won si n pada nu meta si meji lowo sporting clever atoko ki ifese won se yin bayi ba pari bayi won si wa ni 81 minute already to ba pari bayi a je pe yin ba ti gba ifese won se merin yin ba ti padanu fese won se mererin as of now won to ti padanu meta tele won dey lose 3-2 bayi to ba pari bayi a je kon ti padanu fese won se merin ni ojo monday olopa ko everybody interest ninu training ground won olopa ko awon eyan won fa won player le now ki fese won se le ba tu pari ninu le bayi ta ma tu je meta si meji eyan melo olopa oku
6: a je pe bo se wa yen ni so sumo ko ja ke won wa ni bi epo ogun
5: awon na wa logun
6: to eyan o le lose match mi merin ninu merin ko wa di seri nkan to mo ri lori oro eyin ba ni pe won o ni lo lati ma folopa ko eni kenin kan yonda en de kan ko folopa mu o na ni iru awon kanu yen
5: ah
6: no ko ni fi se e fa bale ko ni fi se pelu nitori pe o ti sise nibi kan ri abo si akopa nibi kan ri wa ti da danbe pe e ri pe la bi aso mu soro kan pe baba taiwo
5: salami
6: taiwo salam emi ori gbo ni si bi won kan gbo ti manage ti mo kan ri ko boya fandresa kan ni o kini kan na ti manage won gbe won wa gege bi pe eni yi o e je ka test awon na wa apply even ori line dan ra le le ni si yi ton ba fi sele lola ton la won wa mo fitina ti dey anybody ti o ba gbase o ba ti ni fun wa ni to tayo interni fun wa obodo so bi pe omi pojo ka lo iro mi ka ko obodo po eni to wa nbe mi na lo fi roka obodo so bi gangan po obodo so gangan mo ti da wa la le bayi baba te o ti da wa la le so na opolopo ti ba gbase shooting bayi o ya olukọ ni ni o abi gangan ni o be mo si gate ni o obodo daru mo won ti study for standard iru eni kan to se lewo felix ayagu ma to manage team yi ogbon agba na bi ise nba to taarin gan o be da bi man u ba lu baba fagusin o fo agba tu so ye ki kanu na lewo sisi yen pa te ti lodun kan te ti ri meke ni olo eyin ba wa lara team to je pe to ba lo continental ta mo fe yin ti ba gba eyin bo jade ni group ayo se resistin pe ba ti eja mo fẹ so pe se ko se yin ba na lo gba nkan kankan ni ko fe ni continental
5: cup champions league
6: o na ni eyan le wo pe o lati ma se bo adige to 1978 la so yo ni millennium ni ko tan so so pelu bi nkan se wa ni si ba emi ro pe to e ki baba kalu kokko se ni pe ti o ba le wo gbon da bo ba le fi sele te ba le bi je le a so ko mo ba je o so mo ko da si ngba won gba
5: o da oh ife se won se laarin ko egbe bolu interligos at awon ati kano pillars o ti da mi ayo kokan ninu ife se won se ah odun ayo
7: atokun
5: victor yokeres at awon agent e won tin ba iko arsenal fa pe boya ko ba di january kan yo da won ohun se tan lati ma lo ninu ko arsenal tori bi nkan se nlo ninu ko arsenal sugbon ni sa to koja ni arsenal lo na lo fit ilu ti fun na lo fi gbe wa lati orile de portugal ati e gbogbo eyan dawo benu tan dawo bomu kiri ni sa to koja yin o de gba league fun at least o score bi 22 goals
7: e na wa lara won
5: kilo yes mo dawo bomu na sa to koja mo de sin dawo bo ti rai but now o score 22 goals ni sa to koja kilo yi pada laarin sa to koja si sin to fi wa di pe nu DJ Carabao Cup nikan yo Christian start
7: e kon se DJ Carabao Cup nikan ni o ti start I think o start against the Napoli
5: ni Champions League
7: no ni season yi so ti ko de pe ko de wa productive fun like Odegaard no lo mi awon eleyi ti won fi jawo ilbo nkan se ni pe ateta ni emi ma so pe o ikini yin wa lo we lo to lo do o bota gbangba pe o so pe ohun Gyokeres pe o si wa ninu plan ni fun ohun o so Gyokeres wa ninu plan fun ohun sugbon nkan to n to o je ka fi yan pe bi a ko ni gbagbo to gun mo ninu arakunrin yi cause o le ni striker bayen striker to mi bi 68 goals ni ni
5: Portugal sporting
7: Lisbon ko to dupo wa si ko yin ti o de n gbejoko to an start Kayavat ti o kin se standing nine to n lo gba mi gan to a ma gbe player wole gan o le je pe bi a meri nu lo ma gbe sibe se mi pe arakunrin si bayi mi le so pe boya ko lo lo yen o se solution boya olukon na teta lo ma mo bi won se ma se to ma ma boya isowo ta se a lo se n gbagbo lo ma yi pada ni cause ateta je yen de ko ma fe ki striker ma

0: support be like toba don play over sack ma play ko biro biro ke be just she man she to pe a ma play a ma connect mo or the guard mo be a biro saka en so mi pe ko to chile ni so ti o ti ko ba pe ko ni play in time ko ku je ko ma lo ko ti ma so ni
1: o da ka sumo oju oja ka gba be yen wo landia zone nigba ta ba pada de lati oju oja ka tesi waju e ko kale

Sheda da lewa. Lẹyin ise leto ti a tun lanfani ati kara wa mo. Dele Akinbode loruko mi, Dele Ijinle lomo ti won so. Wa ti ma gbo. Ki ise ise ni ise to ti pe gidi gan ni. Since 2000. Hello, Abba. Me to be on ye jade gaga. Gambari je die lo bi genyi o tokma. Anu alon la rigba. Ta to fin bagba mo diru a koko yo. Tori mo wo waju mo wenyi. Mo wo tun mo wo si. Mo ri pe ki se se opa mi. Alon kan mo mo feran mi ni. Mo bi mo se bere, mo bi ti mo ba de. Dele Ijinle mo mo bi ti Olorun ba mi. O fun mi lori ofe de. Mo wa nwo yi ojo waju pe baba mi je o se se mi.

apọlọpọ awọn nkan kan wa to je pe ta ba rara wa leti a le ma lori ofe lati mo abi ka gbagbe eni ti o ni ana e ti o ni yawo ana re o leku dadan niyan en ti o ti mari o le ni fada omo dayin lo sonu kankan yo mo fun mi rofu e lona ni o en ti o la admission ko le san acceptance fee en te ba tun ri ebi oro mi njo bi owe le ni mo si mo nje mo sa re bo le se lete tini asala sa baba mi akolawole oloto ma adaba nija n be nilu London lowo lowo ale ana ni baba kan si mi omo mi n ga ye London lowo o ni baba e ba wa tun le se awa na nbo

0: elomi le ni gberaga ni e ba ni gberaga no to be na odun me dogbon so wa kere ni eyin na yo ko nu ejin omodun me lo le wa ngba ti mo bere ise ni
1: se gba lojo
0: se rodun me dogbon e wa lara awon odun ti mo tun fi je training o ako gbogbo e po ni o
1: ati bi lo si badan
0: mo fi je training mo tun lawon imo lawon bi kan mo awon bi kan
1: ti
0: mo wa di professional o ti le logun odun ti mo n da joko ni microphone da soro o ti le ni odun meta le logun
1: o ti gbiyanju gan ni o ti gbiyanju gan ni
0: no se seri ipolowo oja nigbati awa n kere bo
1: no se dibo
0: ta ba kokko ji ni daji ipolowo oja ogi ni ma ji awa lagbole bi tan bi mi si nle ibadan bi oni boni ma so bi tan ju tan bi mi si gangan fun
1: o ti lulo baba gan
0: veteran si bi tan ri bi mi mo niyan

0: o gbe mi debe o ya gbe mi debe jo
1: baba bolu oju mo
0: 32 fm ni mo wa yi na di 4.9 mi o baladanwo se
1: present by your mind is never
0: dele akimbo de dele ejinle mi o ba lu sa se
1: baba olorun lati samo wa
0: mo soro n po nipa ipolowo oja nigba ta wa n kekeke baba ko ji la aro nti wa ologide la kokko ma n gbo o ologide ta won lamboro ki fi mo n se awada lori awon kini won toni ologide ni o kokko ki awa e ra baba e ra solo e rogi funfun awon ya ologi yen nigba yen won wa fa keegi lowo keegi omi dun ni yen ibi to tun wa rorun de nigba na o le rogi ko mo gbomi dun o le gbomi dun ko mo rogi at the end of the day bologi se nkoja lo a gbo alalapa iyen ni pe bogi se nkoja alalapa o tele a si ti mo be si bi ti olole ole e wo gugu awon ti mo so yi pata gugu won ni mo polowo mo pe opolopo awon ta n gbo yen la wa na develop nu e ngba ta n dagba bo ta n dagba bo ta onikaluku wa fe mu n ta fe se bo te je popolopo wa ise ta la fe se ko la n se to ba do san awon ni rice gbona ta ba n kiri lo won kiri oni rice de o rice atewa tin tin je ma karoni ngba na abi kini kini won
1: titati driver
0: si ai si aroso la mo nge nti wa awa ji aba onku mensi keri gbogbo awon iya iya ina polowo ta ba wa ku nle ta ba nlo si oja ba fa lo ra nkan
1: ntan gbe wa la tan gbe won
0: bo bele po se mo polowo epo yi orodo kan gbogbo e mara won ibare la la to mo polowo alalubosa oniyo e ba ni rayo o e mo gbagbe yo o eyin bo fi dori onijabe lewedu o ni erewedu yin lo le o

0: fẹ ko ti go worldwide mo ran ti awon ile ise kan wa ti mo ti polowo to pe Nigeria bi mo ti polowo won de patronize won loki okun
1: oju ma kan mo ti vitamin kan
0: mo ti polowo ile ise ni to wa la America ni Nigeria bi tawon ara state mi si gbera lati be pe iti jile paru a de fe lo test won de pe mi lati be pe in te so ababe aside of pe boya enu dun abi boya hype abi atun fi sakama nge ibo eyin omo yi pe egbera yin akoko ekoko gbera yin wa si limelight niyan ekoko ku oni are awon sawawu to nbe la ni tejo ni shop legbe ara yin eje fun yin la pere ore wa kan ta phone
1: as ban ku kan listen to me
0: mi o mo e to ba n gbo mi e le ko ti e ke science o nigba to hun de to bere si n ta phone ni woro
1: ta lo le mo bi ona mo ko aso ta lo le korin bi olorin ta
0: mo ma n ba mo kan ma n ba hype lori awon eto mi ki se bo ma fun mi ni phone lo fe o boya to ba fe ta phone ni laye igba ba fe ta phone bi 12000 o le ni jile eyen mu nine wa iye ti mu ra de latoja na ni abi okay e kan fi bi 500 si madera mo ma ra phone lodo e mo ma ra phone lodo igba to ya o n dagba si later mo wa di pe bo se n dagba si yen o wa n drop ni marketing strategy o drop be mania alaye bo se man se ta man be venu se were were yen okay ya se ni trade by barter femi ni phone so ye to je emi o so ye temi ma se hype fun e boya osu meji la fe lo ma be fi bi ose kan le o ti le se igba to ya mo wa pade colleagues e kan won se colleagues na but ka so pe eni e na ni shop ti mo wa ba yen na alaye eh ina ba wa ra phone okay ti ma fe ra phone to worth 20000 mo le fe 15000 maybe 5000 yen se hype yen wa agree se bi ko ti ma ti wa lo phone bi 6 months yo wa pe mi pe baba phone mi to ti de o towo yin yen a se le re nikan ta fun a fun latest to ka se ba ti ma nse lagba lowo olorun le ni
1: igba ti ko sa
0: e ma je n soju be lo
1: nigba ti ko sa la ma ro ti ko so lu tun nigba ti aye dide si wa mo fe se ye
0: mo mo awon to je pe won ma didi fi nkan ti won ni sile pe alaye mi ni o advert but mo mo bi won na need nkan bayi bemi na se advert bi n ba mi so lori program e awon eyan gbo awa ma fi yira won a ma jo fi yira won a ma jo fi yira won mo mo opoloko presenter to je pe won kan se hype ni won gba moto ti won lo mi nlo ti mo le so ti mo mo won ka polowo ile ise yen won si gba ko si nkan to kere jo teyan ba n ta ti o le polowo e ki se dandan ni pe ko wa sori radio ma si mi gbo o
1: ta lo ni rawo mi
0: ninu shop e to wa o le polowo na
1: ta lo ma si
0: e addressers won ma believe pe ise owo awon lo ma n polowo awon o da be o
1: ta lo mo igba mi
0: to ba lo sibi ti won ti mu e je ka won eyan mo yi pe addresser ni e anti sewa okay I'm the like run you but tin ba de baba yin se mo de ma mo tun le se je le lo se addresser ni ya addresser ni mi na eh in bo ni shop yin a shop yin wa be ba mo de ma gba be koja eyin na try wa le ko ka de ma lo elomi ba je tailor ifa ojo woro gan lo ngo mo wo ati e mo tailor mi o mo asoran yo si to mo ra bo score ba de shop tailor mi in te ba lara re wa gba ayu tailor ni am tailor
1: onwa
0: tailor ba wo
1: ti fura re bu yo jare eni alo so go pamo
0: onwa elomi n sise carpenter
1: onwa to nira wo yu ti kede imale se mi o
0: yo wa mo sako ko nye ka won yen mo be carpenter lo hun se elomi brick la ni yo wa ara gbe obe re ati shove o te bi sinu bag ni elomi o ba ma gbe mi ko ma po le telomi ri re kai ma ti pe mi sise brick la mo le mo su obe morun
1: oluwa to ni
0: kai mo ni akila ala akila wa da n polowo oja mi ni elomi ti ra mo le to

0: Ah, ki ma fi asko yi ki yin ka bo sori to ite ti nduro de sagbade fun ta le yi. King Sonia de la bawole.
1: Eshi biri biri ka bo mi o. Biwaji lana.
0: Eh gbogbo ni ta ba n gbe wa o kede ni risin. Eh baba mi oni fuje oni gbogbo asa ti mo ba nda. Oloni o kede ni risin o. Emi gbe pe lanu Olorun King Sonia de won wo eni ogun merin odun 80 years din jebe igba to ko eleyi lolu omo bi waju lo loko won wa la abi eyin ni o ti wa lo waju bayi 80 years omo yin ore yin lolufeyin na ni ba motan adimola dejuma atunjo ma wo lale yin.

Alaji Agba. Mo mama bi tele ra won ni ore yi ore o ye ko ti ye yin ṣugbọn fe nti o ba ye o King Sunny Ade ati Alaji Agba odun kan na ni won jo bere record won be ni lodun 1966 eni e ba ni ke bi wa life la kan na won jo danger na lohun e wa seyun o nikan e gbagbo wipe King Sunny Ade o wa lodo baba sala ni sa kan Alaji Agba wa lodo baba sala mo iso la iya dejumo be ni nile ibadan ni sa kan ore yore

0: Dr. Victor Abimbolo Laya ba mo tan se tan le ni mo ri pe agbadun ara wa die na la le yi wa ro jo musuluku we n ba tin de lori agale olomi n gba po mi la le yi
1: Ito
0: a di o se ti n bo ta tun mo akotun eto e isagbade wa se ti gbo yin omo yin ore yin lolufe yin ba motan adimola dejuma o nagbere pe aigana

ki kuku eri ero po ero ofa tani o mo pe ra lakan ki ku odo orun mi lawo ero ko ro ofa tani o mo pe ra lakan ki kuku eri iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lo ngugu bi te fi gbo mi kolukolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o moju ba gbogbo ri ade kade o pe lori o kiba to pe lese ki esin oba ko je ko ba pe kan ri kese aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o moju ba gbogbo se nse lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adugi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti gutoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwe nje adudi ero ba ni soro tele pe mi si 08033260141 tabi 08053459223 odufa ta mo yanana re lasale o na ni odufa ojepu meji to e wa tun wa nkan fidile e ma ba mi kalo ifa ni opa gbongbo ni siwaju agban ni ese mejeji won ajagudo na gborogan gborogan apasa benu bombo kijipa bi tapara para awon mararun ti ko le orun bo wa sile aye kele ni kan lo nbe leyin to nsebo asebo ase tutu e wa ba ni laiku kan giri be ni opa gbongbo ti siwaju agban ni o na ni orunkun wa ese mejeji ti jagudu ona gborogan gborogan o na ni atelese apasa benu bombo o na ni enu ta fi nsoro kijipa bi tapara para o ni aso funfun tan baba wa npe ni kijipa awon mararun ti ko le orun bo wa si ode aye kele nikan lojo mo kein won awon mararun mo kan won fi kun eji won gba ile babalawo lo lati lo mo ipin orun won waja ti babalawo odafa oyeku meji to jade fun opa gbongbo ti siwaju agban ni o na lo jade fese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga o na la pasa abenu bombo da o koda to si dori kele to si karun tojo ma kein won babalawo won ni ka won mararun rubo opa gbongbo ti siwaju agban ni o lo nti siwaju o lo won lebo ru o ese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga o nti wa loju ona apasa abenu bombo oteli kijipa abi tapara para ona oru be ni ona otu kele nikan to wa je omo keyin won lo wa mu aso pupa opa mewa ti babalawo re ni ko fi rubo kele nikan lo nbe leyin to nsebo o awon mararun de ode aye won bere si ni jise ti olodumare ran won wa si ode aye wa si ngbati kalu pari ise to olodumare ran won wa si le aye wa si opa gbongbo ti siwaju agban ni atese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga apasa abenu bombo ati kijipa abi tapara para ngbati kalu pari ise ti olodumare ran won wa si le aye wa si ohun na ni oku ti ma ku atopa gbongbo ti siwaju agban ni atese mejeji ti jagudu ona gboroga gboroga kijipa abi tapara para apasa abenu bombo gbogbo won ni won gbe sinu kijipa abi tapara para idisi ni nile yoruba to fi je pe aso funfun ni won fi n di oku e ri kele tojo ma kein won to mu aso pupa opa mewa to lori fi rubo ebo epu ni kele ru idisi ni to fi je pe aso pupa irorun o nile yoruba e ri pe aso funfun ni won fi ma sin oku idini ti won fi aso pupa sin oku nile yoruba kele wa njo kele wa nyo kele wa nyi babalawo awo yin faifa wa nyi olodumare oba lorun eko ti fa iko wa ni pe teyan ba wa lori ogbogbo arun ti naju alaide dide ta ba da oyepu meji fun
ifa e lo won yoru eni be ninu ewu gbogbo idini ta fin so pe gbogbo isoro tin sele seda alaye kokan lori le alaye lo wa ninu oju odufa kokan 256 ni page ifa ta le n to kokko da odufa ta da fo inigba wa se kini kan te ni to da odufa ise toro re fituba to fi to se ibi to ti bere ibi to bade ati koko ona abayo o wa ninu oju odufa kokan ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara ta won baba wa ba rin irin ajo kan tona ba pin meji meta ti won oba me ti won ya si mo won mu o kan kun eji ni won gba ile alawo lo ma tose lo lo yo o ile ti o ba toju eni su eda kan ki mo rin berin lokun agbo ko ti gbianju titi gbogbo ajo to nlo ko sise lara re eni to wa lori ogbogbo arun ti naju alaile dide tabo isoro kan ni ba ti en koju re iwo na gbianju bo ni se ri ola iri be o bo ni re ba koro ola re si le da ijo te da ba ti le sun to ti le da inu ro ijo na lo ti bere aseyori o iwo na mo rora re pin aisan tin se nko ni opa o ogun tin jaun iwo nu o bo nu ogun o le je pe ru fo yekun meji ni oja de fun wo na o si le je pe tutu lasan loro re je mo tori pe ase nbe ninu oro oro ta nso ilo lodun mare fi dale aye gbogbo eni to ba ti gba padu ambe ko gba pe tutu wa adua ki ta kura won o ka sadua lona kini ona keji ona keta osede tolohun ogbo olohun obo osi pe meji olohun da gbogbo nkan o fi si ikawo ni re ni olohun gbo nteku nwi ogbo nte ye nwi olodumare o gbo hun ebe ti e na iwo na obo nu ogun ogbogbo arun obo nu gbese mo kan keji

Nimba won dasha agbakuru ye. Akala mago bayi nimba won dasha bage bage. Omo alare mi de je ki mo sere lohun. Omo elede mi tun de lale toni o. Gbogbo ntin ba wi lale yi. Ile amu yida. Iso yida. Gbogbo ntin ba wi lale ko ma hun mi o. Ki mo si wi ki mo si so. Ke mo si mi gbo. Eka lele kan sin le yi o ma digunmode. Inu lele yin wa ni. Abinu moto, abeyin nbe lori okada te ki APC beti. Abile epo le yin wa te tin gbo mi lale yi. E mo wo pe kan ni wo le ngbo yi. Ikan ni 32 FM 94.9. La kale si Laughter House lori oke tente Premier nilu Mokola nilu Ibadan. Mokola laye wa. Ibadan laye wa. O si bi to ba wo ko le wa laye. Bo ba ti mo ilu Ibadan o mo be kan. O mo Mokola. O mo dugbe. O mo po ye osa. O mo bere. O mo labiran. Ejo elejo lo mi ro. Ope o pe o ti pe ton. O mo gate o mo worodu. O fun elemu oguro. O dera mi ajaye. O mo po ye osa o mo gun pa o mo mo lete o mo bode ibo ni wa wa mo nbadan eyin temi lojo mo kiyin o eyin ti 32 FM 10 be ni mo ni ya mo kiyin eje mo fi ope lo yeru lati ilu oyo ki mo fi ki gbogbo eyan ro oyo e mo ba nki ori ade o e ba nki baba mi alaafin ti ilu oyo oba Akim Owade O se kabiyesi mfori ade o Ki mo gba ti be ki se mo ki kabiyesi Olubadan ti le Ibadan Arosa akoko Oba Abdulrasheed Ola Doja Adi o pe lori ki bata o pe lese. Ke se o ba o je ko pe o. E ba won agba bo. Won ninu ni kere titi ko ma faaye gbo mo. Okun won si ni kun titi titi. Ko ninu mo mo nu ni. E ma wo pe kan ni wo le ngbo yi. Eyin se se njibo lati oju orun re ti kokko sun ra 1. Ikan ni 32 FM 94.9 re. Ta kale si Laughter House. Lori oke tente Mokola ni ilu Ibadan. Ele darapo mo mi loju opo ti Facebook. Ke wa mo wo mo adigun be ke wa wo bi mo se leti nbo. Mo mole bi oju omo tuntun. E tun le pe arapo mo mi loju opo ti YouTube ohun. 32 FM 949 feyin e beyin ba ti doju opo ba yin dore ti Facebook eyin e wo kan e won eyin wa aye kan tan pese sile nbe tan ti ma nse search le pa be yen eyin 32 FM 949 feyin e yo gbe yin wa si kan ni e won wa wo mo adigun be omi afelele felele omi afelele ba mi layan asamo ma kinbola mi ko ni se mi re baba yi Aye ni ro mo le je ku Ba mi nbe layo atalafia E ba lo mi eko eko na ni se Re rin ba fun komo ti e na fun ni Ikun di kan lowo Ba mi Emi yogun Inu ola atola atalafia ara Gbogbo eyan mo class ida E wa mo mark register leyo kokan soju opo ti Facebook ohun Ki mo rin nbe Oku ni gun titi ko mo ni mi to ti se wa Eje n dagba bayi kin se bi to mo lo abi na

0: awa nbe a si nbe laye idunnu awa nbe a si nbe a si laye ibanuje asa ti mo dupe ni ori ba o ba si mo aye oni pin
1: ohun la ndu lori
0: ba o ba si mo aye oni pare nigba ta ba si nbe la npe wa ta si raye dahun ojojo kan be ta o ni le gba pa mo ojojo kan be ta o ni le gbese mo enu to tin jegun oni le jeran aso to tin wa aso ko ni le wo nkan kan mo yo wa deni ti o le gba pa si o ni le dasa pe yo deni ti o ni le gbese gbe yo wa deni to wa nwo so fun eh kabiyesi re lodumare gbogbo ore t'olorun ba se fun wa o koja ka mo le dupe fun
1: ma se fa wa eyan o tobi o koja ka ko ma o si ko ro dupe fun ore ta
0: baba eyin ronu pe ile ri je e wa won te nbe nile ewosan
1: o si ko ro dupe fun
0: ti won sa nbe l'orun pe k'olorun sa alaafia fa won fun seju kan pere elomi ti nbe lori agete aisan yi ise mo rodun bi mewa seyin ko si nti won si na elomi nbe gari lo ri mu o tun complain fo lohun
1: ti
0: oro temi ateni kan jo nso losan yi o gba royin kan to se ko to ko kaye fidi e nipa ore re kan ni en ta tin be layo atalafia
1: wala
0: imeji la wa de po hospital
1: olupa be mi ma
0: in to wa mu bo ko wa je nto je pe o te pe in to le ro pe lo sele rara ase ati mo dupe fo lohun
1: ka wa nbe a se nbe laye
0: ko si ru po teyan le wa laye
1: ba o si mo aye
0: ba yo pe ba ti yo eh be mi ba wa ire ti opin ba o ba si mo aye oni pin loruko gbogbo alase to nbe ninu ikan yi ki nbe latori general manager wa baba oba peter omo ko ni se mi yin ki wa gba be dade si odo gbogbo agbara atase gbogbo eto tin jade ninu ikan yi olorun to ba yusu igba yin o ti wa lara kin gba be lati be na kin fi koga mi daada abi n bola la mi sporting crystal ba mi ko ni se mi yin gbogbo n te ti se fun wa eh kin le royin baba itan olorun ba mi yo ba n dupe fun yin gbogbo isu ti ba jade lara ti yin na won ni safari un rere laye bitan ba ti nilo enikan egbegberun eyan yo mo jade si won yo ni se daada fomo olomo komo ti e na mo ra anugba ba mi sporting crystal emi yo gun fun wa ko ni gungun aya

Abdulsalam Ajogun MC Banti ogo ba ti mo nse lori eto yi ka ma wa ta ti bi awon royen entertainment ka ma wa mu wa fun yin le ko kan Sayiru Supa re obo ori king doctor Sayiru Supa ki ma fele na se ranti fun gbogun eyin ololufe kan ni yi

0: Hello, somebody. E ka le oruko yin ati bi te tin pe. E ka le o.
1: E ku eto.
0: Yes sir.
1: Oru lo so lati ologun eru.
0: Lati ologun eru mo ngbo yin. Se mo bere ti mo. Eh?
1: Suizanana.
0: Ah, konko e ti gbe gbagi Suizanana ko. Suizanana ko. Hello, hello somebody. E ka le oruko yin ati bi te tin pe.
2: Jamiu Yekini lati lu adu awaye.
0: Lati lu adu awaye. E n gbo kan ni 32 FM kete kete nbe o.
2: Kete kete
0: Simon bere ti mo bere
2: ora ora loruko album
0: eh ora ko eh ese wa n gbe gbagbe bayi lale o si n ka mi lara pa mo yin o mo oni to nominate King Sunny Ade fun Grammy Award lodun 1983 lati 83 hello loruko yin ati bi te tin pe o
3: Hello,
0: Ekale. Ekale, yeah,
3: I'm Latapata.
0: Latapata, eh?
3: Latapata.
0: Yeah, I'm a bear, it's a mobile. Golden
3: Mercury.
0: Eh, eh, Golden Mercury, call. Eh, eh, eh. Ah, who's in? On Camilla, I can't you, Barbary. Been massive, you saw. Hello, somebody, Ekale.
4: Ekale
0: oruko yin ati bi te tin pe
4: Adekunle Ismail
0: Ade
4: Mokola
0: lati Mokola eh Mokola n to si wa mi ayin
4: be ni
0: eh oni wo lo no mi le ti King Sunny Ade fun Grammy lodun 1983
4: Sinko system
0: sin eh eh iwa baba yi iwa baba yi iwa baba yi oruko yin le kan si
4: Adekunle Ismail lati Mokola
0: Adekunle lati Mokola eh e mo gbo mi leyin eto e fi ero bani soro yin e fi ranse si mi synchro system ni
4: e to dada ni o
0: eyan 4 digit to pari number yin ki le mo pe yin ni
4: okay 1692
0: 9692 lo pari number yin
4: 1162 lo ka si se fa
0: 1692
4: Ben.
0: Eh, eh. Lẹyin eto yin pe aro ba ni e wa afatejise ranse si mi eyin legbe bun mi lale e seun wo synchro system ni baba iloko mi nfa lale awon na je mo mo bun mi pada lole synchro system lo nominate King Sunny Ade fun Grammy Award lodun 1983 Boya kin tun fi bere mi sita. En to ba le daruko album King Sunny Ade mewa abi kin sese ni marun. To le daruko marun lara album King Sunny Ade. 09062949. Mo fe celebrate King Sunny Ade lale yi. Ki se kekere keyan pe 80 years laye. Aimoye achievements. E mo ye challenges tan ti doju ko Hello somebody tani be nbe
3: Ebi akejo Olorun lekan si
0: Okay e fe gba bere mi lekan si
3: Be ni sa
0: O ye daruko album King Sunny Ade e je ki n se ni marun
3: Synchro system
0: Akoko
3: God Mercury
0: God Mercury ekeji
3: Jaye ori e
0: odun wo ni jari ori e yen
3: ah mi mo odun yen o
0: ope meta akoko nlo akoko nlo akoko nlo iwo ya iya isa fe gbe fun mi lale amo akoko ti lo iseju iseju iseju kan pere na mo fun iseju kan na ti pe iseju kan ti pe beyin na ba wo asiko te fi pe iseju kan pere na ti pe abo mu King Sunny Ade en to ba le drako marun to si le drako awon odun ta bo mo mu jade boya kin si pe se hello somebody ta ni be nbe eh ori ori Celebrate King Sunny Ade die lale ka to wa bo si n ta ti mo foro jo mi to ro re pelu ra wa. Hello somebody.
5: Adekunle
0: Ismaili. Eh ma pe number ma pe number mi fun mi kin to pa ma fun yin kin to pari eto.
5: Mo fe da o fe da o letter ni.
0: E fe adufe da e je lomi o jebun eyin tu fe draw ni
5: o da baba o da
0: e ja fa anfani un level lomi na je lomi no jebun e ma wo baba yi iwa ni mo wa lale mo fe ka celebrate kin sunday ale die a to wa wonu ti mo ko wa lale.

0: agbola han loju opo ti Facebook o jere my dear gbogbo ko asun nko o
1: mo ba ko ede mi sai di o
0: o sa se ro ri pelu ogbo olohun
1: ko ba o pa ya lo ba jo ko
0: o ni sa se ti akoba ni oni nko bo o ni rogun eleni ni.

0: won fi akope dede asiko yi mo fi nse adura fun won
1: o ju ba
0: o ni si mari
1: bare ni kan ni to fe tun oka
0: yan jaye re lo aye lo ba je ku
1: bare ni kan ni to
0: adi agbagbo lahun oluku mi ni
1: o ba ya wo eje
0: inu mi dun si olale yi eh
1: o ku raja fun o iyawo emi ra yin ke ma fi
0: nin ti mo n ba bo se gbagbe iyawo ti lo party oko ti pe iyawo gbe phone oko se ti wa bi lo sun si ngba ti iyawo ba de yo mo wa salaye ibi to ba lo ngba ti le ngba ti party ti won lo ni mo so fun yin pe awon ajo tin moju to igbokegbodo ogun oloro lorilede wa Nigeria National Drug Law Enforcement Agency NDLEA ni won boss ti party ti won lo yi o won ko gbogbo eyan pata tan ba ni bi tan tin se party yi
1: mama bi bi na se
0: ko fi mo yawo ore mi to lo party ngba ti le ojo keji mo oko ori ki yawo pe
1: mama bi bi na se
0: gbogbo miss course yawo o da call pada ngba ti o fi dowo alaagun mewa aro agun mokanla ni phone oko badun tololon tololon awa ni npe mi lasiko yi ore mi gbagbe phone oko iyawo e kan si gbogbo eyin tin woko tin waya olohun ni je si mari
1: eja o je ja bo ba gboro mi ye
0: lo ba gbe phone elo e lo ta ni npe ta ni

0: lato do a join DLA tan ti ko won nigba to ko gbe phone won ni seyin ni Mr. Lagbaja olohun ni se o si ki le fe o won ni ko si yonu a fe pa npe yi lori eni bye bye bye kini to ya mi lenu nbe ni pe nigba won dako yawo fore mi to jo ko yawo
1: mo ba ko ede mi
0: nigba to ti gbo pe latojo ado ndle ni o ya ro lo ba ni bi kan ni
1: o suba olo
0: o ye mi won ni so many bye bye bye
1: sala mi hunu laye bi
0: oko yawo deny olohun o me ton je be oni koda ohun o gbo ko na re lajo ton ti

0: lọjọ ku o ti Facebook
1: eni mo be
0: Rafael Ambali oluku mi dada
1: eni mare je unfe yawo mi o
0: ajo de ni giga ndi se na ni gbun tawon asiwaju ti fi se si ti dada gbogbo e la wa nu fi si esin mo dupe o elo oruko yin ati fi te tin pe o
1: Baba,
0: Arantimo winu ka ni ro agugu awon kikun mi dolapo yi kana ti se gbeyawo ni nisin gugu awon aro na smonu gugu awon Rafael Ambali
1: what matters to me full of
0: ya kin te ba won wa kan kama ran yin mo nu le
1: full of forever
0: gugu alon da ka je yo te duku die

0: 0906227949 0807027949 0809 057949 0809 057949
1: Hello, somebody. Hello, can you ask if there's in for you?
2: Hello.
1: Hello, Kalo. Hey, Bab, I'm going to
2: go.
1: Ba men be layo atalafia gbogbo awon efe alolufe re gbogbo win kaluku won na feto ile o mo duro tomo re gba gba gba gbogbo kaluku won na na sin fi ikiki ranse won ni mo jise ba mi layan asamu awi buru okan la bi ko ni se mi re baba yi. Hello, sir. Hey, hey.
3: What must I do? What matters to me is to love her forever.
1: If I bore you, Bobo, Cosirun, Kipo, Tabawa, Cosirun, can't you buy Sally? Sally, boy, a key or call, could deny ya wood, you know, situation. Hello, look on your tibet in quill. Alafia fẹ to wole o
4: omo ba gbin gbagbajumo asiwaju patapataka fata lati dere bada ekun se opo le mama se o
1: ase o e ka le ko ataro baba mi nbe layo atalafia won gbon yin ketekete
4: abi de mu ko yan gan
1: fe ni layan nu
4: oki
1: ese
4: mama se
1: ami ase
4: ayo mi ko yin na o
1: ami ase ami ase
4: jo la bu wa de ko nta ku be o
1: ami ase ase
4: Ejo gboro ni loru
1: eyo
4: aha yawo le deny o ti o ba ti mo tele pe nti se nu
1: o le deny re
4: to sele to ran lojiji so yawo yawo le deny o
1: yawo le deny re to ba di ru nkan ba o
4: mo to pe ko si ru nbe to wo ko mo
1: eyo
4: ko si situation to ko lo wa yawo gboro deny like lai be na ni awon yawo na to ba si nkan kankan to ba ko fe dun wa kala ka ni pa won lara mara pelu won
1: kana
4: ba de se nkan ta mo pe o se kini ke pe awon lo se iwa baje kan pe ka deny won
1: o ye ka duro ti ra wa ni
4: ni ati yin o ni daru
1: ami o ami ase ese o
4: bi a fun to
1: ami o ese won ese won se ti gbo ba da o ni ko si ru ipo ti ko ba je o ye ki oko ko le deny yawo pe won o mo ri. Hello, somebody. Oruko yin ati bi te sin pe o.
2: Hello,
1: hello.
2: I need to station Benny. No one need to lie to my Benny.
1: Ah. Boya, Bomi, once a boya, ya wo, okunri, ogbin kao, waka lara, wanti wakbe, ogbo gi, loro ni, wako ma wan.
2: Se bako ti so pe ko gbodo lo igbawo ni won ma ri igbawo lo njade popopo bi keta tan kaaji
1: oko ti ni o gbodo lo
2: ebo ko ti so pe ko gbodo lo iyawo ti won ba si jope iran ni o wo lo
1: iyawo to ba ti jope iran ni o wo lo
2: to ba si jope to ba si jope iran lo ma wo lo
1: o ti ye mi ba o ti ye mi
2: se nje bi won so pe ko gbodo lo o yo ko ko deny re pata agbe die lo ye ko wa gba nbe ko wa lo teko ko lo su mefa to ko to gba pada
1: o ti ye mi o ti ye mi o ti ye mi. Hello?
5: Hello? Hello?
1: Hello?
5: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Ìtọ́wọ́ bá ti wọ̀ nìyẹn ló máa ní gírun tọmọ náà. Ọmọ wo ló ti wọ́ sínú yìí? Ẹ̀sìn pàlásẹ̀ wù ni. Ẹ̀wọ̀ olówó ni àbílẹ̀ lẹ́yìn ìjọ.
1: Ó ti yé mi. Ẹ̀lọ́ orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè o.
5: Bàmí Ẹ̀kúnṣẹ́ sá ẹ̀kálẹ́ sá àbámi.
1: Ẹ̀kálẹ́ o, orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè o. Láti Màyá.
5: Ẹ̀sìn
1: àbámi ní kọ́ra, Ẹ̀kúnṣẹ́ sá. Ẹ̀bá ń dá tó bá jẹ́ yín lọ́kọ̀
5: yìí. Bàmí wọn ti gé tiẹ̀ lọ, kò ń gbọ́ nǹkan.
1: Kò gbọ́ nǹkan kan.
5: Ó ti rí márì nìyẹn.
1: Ó rí márì mi tó lọ. Ó rí márì mi tó lọ. Ó ṣe wedding láìpẹ́ rò. Ó ti yé mi. Ó ṣe wedding láìpẹ́ rò. Tó bá jẹ́ yín ni, ṣé ẹ̀ ní dúró tìyàwó yín ni? Kò lè tó bẹ́ẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé ọjọ́ wedding ẹ ti jọ ṣe for better for worse.
5: Bami ó ti lọ nìyẹn Bami.
1: Ara for better for worse náà rèé.
5: Kò sí wọ́ọ̀sì kankan náà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ló wà pa.
1: Ó ti yé mi, ó ti yé mi, ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun.

0: igbanra man san
1: ju ebo ruru lo
0: e wo run ti baba yi so ohun mi ran ti isele kan bi odun me lo kan seyin olorun ba nu fi orun ke eni ti mo wi ajo aidagbere na leni lo ti o pada de won daro 90 62,949 070 55,949 080 97,949 ikani 32 FM 94.9 lengbo hello somebody e ka le o
2: Hello.
0: Hello, Kale.
2: Adewale le kan si.
0: Eh, eh.
2: Mo ni odun na. Omo se mi oko e je ba wa.
0: Mm.
2: Nigba to gbo pe accident zele se mi na ta pada wa e ati wa soro yen. Wa gbo pe ohun ti so pe ko ma lo. O da gbo mo le lo e ni.
0: Eh, eh.
2: Ba to pa omo nlo odun na.
0: Eh.
2: Hello.
0: Hello, mo gbo yin ba mi. Hello, mo ngbo yin kete kete mo ngbo yin
2: mo ni iba tun po mo na boy o mo kan na ti oba ji mi to mo gba ni laye nu eyin na ewuru station yen to bi o bi ti o bi ti ti ba ti kilo ko ti o ba gba
0: eh eh o re ni o re ni o hello somebody
2: e ka
0: le uruko yin ati bi te tin pe o
2: eh uruko mi Adeleke.
0: Mr. Leleke.
2: Mo n pe lati area Sango nigba.
0: E ba n sunkun legbe ero radio yin.
2: Sunkun legbe radio.
0: Eh eh mo n gbo yin. To ba je yin lo ko arabirin ki le yin o se.
2: Mo kan fe ki gbogbo wa mo bi pe se mo fi Olorun. O se ga ye ato.
0: Ben.
2: O ta so mo ki. Mo ti ko ja oyin yan leju.
0: Ben.
2: Ben sa ri fun si.
0: Ben.
2: So ko si.
0: Ben.
2: An dese. Ki pastor tabi afar. Na ba n si igun ya wo go ya ni church tabi mosque.
0: Eh yo.
2: Na ba so pan na ba so ni o ko re ni. Mo ke ri ba fun.
0: Mo
2: to ba ti ni la se. Awo ni mo ki ka pe.
0: Mm.
2: Eri ase olohun fun awon okun lori awon obirin bi mo to eri mo ju e lo boya mo fun fun ojo kan nomba mi boya mo tori bi sibi si bayi sa o mo je ki obirin ni ko si wa wo ni ile oko o ka ti ka lo fa yen la ri ni ro pe ti o ko ni ba ni foriji
0: Hey. Answer that. Ese on gan ni o. Ese on gan ni mo dupe.

0: aago meje la ofilu aje n gbe ipe bi meje bi meta kan si hello uruko yin ati bi te tin pe o
1: kale
0: hello e kale o
1: mo ti ke wole le kan
0: thank you okay
1: mo ko fe ni mo kan ti oro kan ti mo fe so
0: e mo gbo yin
1: seri e dokun bi e se se program lori radio yi e to ti to ro lohun e ri awon ifo awon mo wa tan ti mo fi adi e to my two e je da kun mo ba wa fi lo fun awon ri ko kama me je ki awon mo yin ma control won won lati de yo o ko to ba wu ni won ma nse won ti believe wi pe won se kama I'm going to go to the house. Ele tipo um solo aí,
2: Papa julo awon ile awon yan wa tan ni fun le kan na
0: ayo